gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo kokanla osu elekan odun 2026 e ku ojumo gbogbo le o gbogbo eyan omo olohun oni loju aje ni bi te ba wa e dide nle o ile tun ti mo wake up is another morning devotion gbogbo eyan omo olohun gbogbo eyan akobi omo e dide o won ran mi nse si gbogbo eyan omo olohun te njade lo loni loni to je ojo kokanla osu ti sidi nle o se tun lo ijade e ninu ose yi idunun lo babo o ose yi ni o je ose to pe oju in the name of Jesus Christ pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun asiko ojo lawai bibeli ni ka gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba e dide e gbera nle e wa do bale wa kunle si bi pepe e ja jo dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni to nfo won agbara mommy e kunle daddy e do bale gbogbo eyin akobi omo won ran mi si e kunle e do bale e ja jo ma dupe lowo e ko so mo ta fe dasi e ja pe pastor mrs temitayo ki won gbe orin ope isoke ka jo ma dupe

decorating. Wo so pe leyin oni o ya ma bo wa. Ani ma wo le ma ra ba. O ya ma tori red carpet bo. Ani eru awon ojo yen e ba won yo. Awa lo sinu ojo waju e. Awa lo ma pick ojo ayeye. Ojo idunu. Be yen ba sa se wahala. O sa ye ko nisimi. Be yen ba sa sise. O sa ye ko jere. Awa yo ojo ere. Awa yo ojo ayeye. Awa yo ojo eye. Ta ma

won be laarin ogodun yo waye ninu osu kesan lori lede poland gagaga ni o gege bi alaye oro se wa lo ngoro aye won ti je ko di mimo la todo ajo fifa won ni to ba di ojo karun din ni ogun osu ta wa e o gagaga ni ti lopo opon oju ara ni ile ta mo si draw ti yo ma waye ile to tu mo si pe ojo ye ni pa gba ballu fra connect yo ma mo awon orogun re ti won ojo ma be ninu isori kan to je pe won ojo ma lanfani iyan lati se kire lati ma je ko se be gba ballu laarin ara won ninu idije ife eye agbaye ile to je tawo obirin tojo ri won be la you go do na bo je jani ya ko be jode mani gbe de be mo ti je beta o da mo tin lo so da won agba bolu omo bibi le wa nigeria ti nbe ni le okere e je ma ba tentele la todo agba bolu lobirin omo bibi le wa nigeria to je asole nenu ipa agba bolu bright won so nipa shamaka unadoze alaye tv dunu re han gega bo se je wipe ipa agba bolu bright lobirin lori lede gese won ti de ipele asekagba idije idije women fa cup ele tin to ja

o je je niyan lapa be yen o da mo gbe body kuro lapa be o dinu idije wore idije ti la liga eyan ninu iko agba bolu ti valencia lodo agba bolu omo bibi ile wa nigeria mo so nipa Umar Sodi alaye lo gba bolu kan dondo wonu awon lojo tana ele to je wi pe won fi na iko agba bolu atletico bi bawo won fi na won male pelu emi ayo kan dondo gagaga niyan omo yen je ko di mima eyan modun mokade logbon na o ni egbo lọwọ ta wa yi ati tun se pin eyan ninu ipo agba bolu valencia nitori pe lọwọ ta wa o ti lanfani lati gba bolu meta wonu awon eyan ninu farahan merin eleto ni o eyan fun ipo agba bolu ti valencia eyan ni sa igba bolu ta wa yi ipo kejila o ni valencia duro si lori akaso tabili idije la liga domido mani gbe debe mo ti ja ebeta o fede gege mo tun gbe body kuro lapa be yen ere gbogbo ese tere tere ne tori ijoba akogo ejo ma lo sile okere ne tori akede rojo musoloko eyin temi ta ti setan eyin ti chelsea eyin ti arsenal eyin ti the gunners eyin ti manchester

won fi ko agba bolu elas borena won fi won che we tuwe pelu ami ayo kan dondo alaye ti wa je ko di mimo o ni nu medu ayo meko eje gege bi a se fitan lala ta fi bale lowo ta wa e ipo karun o gagaga ni ko agba bolu ko mo 1907 se won lanfani lati duro si eyan lori akaso tabili o jeje gagaga ni yan ko bejo de eje n gbe body kuro na gba be o dinu ko agba bolu ti Chelsea o ya gbogbo eyan ti Chelsea e para bale ka gbo mi better mami abdul rashid ade labuja gaba gbogbo Chelsea laje gule le ilorin owo ko aji ara sida o ya gbo mi dada abule sowo lesa agbara ta je gbogbo Chelsea eyan ni pinle osuka vatamala yi lo mo gala ni takogun mori elapa be yen se mo kayode odeyemi aja story waya.

Baba Chelsea lata sada. No Chelsea no football. Okay, all right. Wo ti le je wi pe omi alayo kankan lori ba yin se lati ta iyen lojo Saturday pelu ipa gba ballu Liverpool. Gbogbo ibi ti mo lo ko niyan bi ko se wi pe gire ira wa gba ballu lapa wa jo yin iyen jo Pedro omo bi dori le de Brazil yen o ti je ko di mimo o ni ta ba nsoro epa orogun eyan opponent ile to lagbara jo to lanfani lati koju season ta wa o ni ko se lori tare era wa gba ballu lapa eyin ele to jo mo bi orile de Brazil bakana to nlo dollar denu ipa gba ballu Arsenal eyan Gabriel Magalhaes oni baba yen o lo wa inspire o de se daada lapa yen oni tori pe orogun ti mo lanfani lati koju ele to se kire o de lagbara ju eyan ni sa igba ballu igagagan niyan gege bi Jao Pedro o je gboro yen si mi leti kinkin o le mi jeyin temi lo ni fere njogi o ya mi ti kuro lode yen ti Chelsea le tori pe lojo tana e ko pada soju momo eyan bu ipa gba ballu Chelsea lobirin ipa gba ballu Manchester City lobirin oni won pada wa lateyen lati na ipa gba ballu Chelsea lobirin mo le o pelu ami ayo meta si meji ipa gba ballu Chelsea lobirin awon ni won kokon lanfani lati mi awon goda to fi de de iseju mokandini ogota sugbon ngba ti oro di o ku bi iseju merin ki fese won se o pari oni ipa gba ballu Manchester City lobirin namba bere si ni mi awon titi o fi wo extra time se won bi pada jawo olubori mo ipa gba ballu Chelsea lobirin lara bo je sokunrin lo nse obirin bo je sako lo nsabo epele enle eku amumara okay all right e je ngbe body kuro nbe o dodo yo se morio o lu ko ni ipa gba ballu Benfica lowo ta wa yi lori le de Portugal e mo pe iroyin lo kakakire we pe o se se ki ipa gba ballu Real Madrid ke won pada gbe alaye yi eyan ge

0: ojumare ni o ojumare ni ile to ma wa loni o ojumare ni ona si ona la ojumare ni alabia pazuma alabia onyo lupima fuji
1: meji lo ni odo merin lo ko je o ma
0: ngbedi eh eh eleti to loku
1: ah ah iwo ma wori
0: eh mo se bi ipele to loku lo ni pe kebi o lo
1: meji laaro meji losan meji lale to wa lo lo merin laaro meta losan meta lale o ma ngbodi
0: okay bo se lo
1: o ti ya won to ye
0: bo se lo
1: iwo sa ma wo
0: iwo wa wo pe o ye kemi o lo
1: emi o ti e wa ro kankan
0: o mo body ya to si body
1: emi o ti ye o ba lara mu
0: e wo e ko ojumo e ma tu ko ojumo ma
1: ko ojumo
0: ojumo to ma loni ojumo wo
1: naam
0: ojumo to ma loni ojumo amo ni
1: naam
0: ojumo to ma loni ojumo alafia ni aiku tin se baale oro ko ba se de ko wa wa ni bo ni se nje ojo aje gbogbo wa ka laje lowo ka laje lapo ka ma ba won laje lorun edo ba laje lorun o mi de tin da bese ta ni le ba won san unu odun niyan edua baba loke da ku dabo mata lari re sakata wa o atawo olugbo
1: o se ta fe mi wadi edumare igbogere
0: ah ami o ami
1: igbogere
0: ami
1: eleyi ta fi fokan bale wadi ta forun wadi eh ta ni le sun ta ni le wo o di gbogere o
0: ami o ami o di gbogere o dokere tebe tebe o dokere a o ni rogun ni le yi o dokere tebe tebe o dokere
1: ah o se ka ko
0: me
1: wa ko
0: mi ka ko me na wa ko mi eh ya eh ma ko yin je bi alasha latu
1: emi o ma gbe wo ma ko
0: ada do mi re dododo
1: atupele iroyin
0: o tu gete to la ro to ni o o bi ti atin fun yin lawon aja bale gudugbe iroyin ti njade ti lede lawon paper ile wa nigeria atuko kini onde loni rayi rayi la ro to ni to ari ni ambere ari li ambere wo ayo deja ayo la loko mi
1: last 2 months standing ya gbogbo awon boys o dola ni baje ni ajibade munje
0: all right opolopo awon owe royin lo ba wade ko to di pa ma lo sodo iya be mama be punch nbe bi nigeria tribune nbe bi vanguard nse fakun fakun leadership nowo ke bi gba omo lewe mo kan ti oluko re bi o ba kan na daily post in bobi
1: o de mi mu la toju opo channel si royin kan be nbe eleyi to ba gbogbo wa wi pata inu iwe royin the punch mo tun nowo gan mo wa nowo gan daily post mo ni royin kan be
0: me
1: bi vanguard na mo nowo gan mo tun ri apabi kan ninu awon owe royin punch yen ma ko ba
0: o ma se la fibo okay ada mama be
1: naam
0: ya gbera lati pa bi ninu iwe royin punch wani ibi agba ona la nba iran awon agba agba eyan ni ta gbangba ni ara jino
1: agba ntara
0: eh agba ntara okay
1: ni ta gbangba
0: yo da fo oku la kaye ara jino bu gboriyin fo pa fashionati lori bo se npe lomo ogorun odun bakan na ni onyo bo bi o se je pe o sese aki fun ile nigeria ara bola ahmed tinubu oni o ti dawo edonu kin eda enikan ti o je agbalo ti o ko re je pa ruben fashionati to je adari egbe afenifere gege bi papa na bi o se samisi ayeye ogorun odun re loke epe loni ojo kokola osu ikarun odun egba o le merin dini ogbo 2026 lawo omo we npe eleti o si juwe agbalu na gege bi ekankan eleti o je olotito ateni ti o kora re ni ijanu ti o si ni ifaraji fun isokan o idagba soke ile wa nigeria are tinubu ninu atelede eleti o fura lara re bowolu nbe ni o ti je ki o di mimo o ni ayo nku o gege bi pa fashionati na bi o se gbe lomo ogorun odun eleti o je igbese pataki ninu igbe aye omo eniyan o fi ko wipe adari eya yo Yoruba na o ni o nilo ke pe won gboriyin fun ke won si ilu logun ke won lu logun enu yen fun awon iparibiribi eleti oko fun idagba soke ile wa Nigeria are toka si pe o ni baba yi to sese sin gege bi commissioner veto isuna yen ninu ipele Ondo atijo laarin odun 1979 si odun 1983 o ni o fi otito nu te mo awon iwa pele ohun akoyawo sese gege bi commissioner ngba na punch o lo punch royan bode laaro tuni
1: aje kemi na o ganu soju opo channels laaro tuni ijoba apapo orilede Nigeria won ti kesi le se MTN Airtel Globacom ati gbogbo awon yoku won ni egbe ati kin lo fun yin baye e tete gbe igbese lati mu igboro ba awon service yin orilede Nigeria ijoba ile Nigeria keto toto won je ko di mimo won ni idakureku awon service yin eleyi to nse ifaseyin fun awon ojuse omo ile Nigeria won lo to ge won ni ni baye egbe igbese lati ri wi pe awon oju opo yin o duro re tori bi pe ofe ko la awon mo le Nigeria nla owo gobo yi owo tulu ohun ni won fi subscribe losu lodu oni fun idi eye oju se ti ni ke won ri bi pe won gbadun owo won se ri ariwo geye ohun lo tenu minister leko oro ibare leko eto ibare ni soro iyun to tun je minister leko agbekale ogbori ati gba soke leko eto oje ti igbalode iyun minister of communication innovation and digital economy boss utijani o so ninu oro to fi lede lana ojo iko o ni wipe ijoba apapo ti se awon eto to ye fun eyin ile ise woye o ti wa ku si yin lowo lati ri wipe awon network yin o stable o duro re lati le fi yoju awon isoro ti ogara mo le Nigeria ti won koju oju opo channels ni ko yen wa la ro toni
0: o to ge omo lefi eyin elero bani soro ti won ba wi edekun ejawe so bi ise yin e je ka wa na ma gbadun owo wa
1: eju be lo gba aso olorun wa
0: olorun sanu ko ja mo boya ogun aye ni
1: abi aye kini
0: abi e ko je data o je ka mo boya ogun aye ni jayan abi woni nkan tin gbowo lo o de je ko ja lo sinu iwe iroyin Nigeria Tribune ijoba apapo won yonda oko eleti awon olopa yo ma fi se berin soke sodo iyan ni opopona marose Lagos Calabar Coastal Highway ijoba apapo ile wa oni won ti yonda oko ti o le ni bi meta o fa won olopa nle wa Nigeria lori ati le mu pe ki oro eto aboki o yi denden si ke won si gbogun ti iwa amba awon dukia ele to je ti ijoba je iyan ni agbokan ni opopona marose ilu Eko si Kalaba awon oko na ele ti won yonda o iyan latowo eni tin se adari ile se ode iyan ni ipele Eko ogbeni Olufemi Dare iyan ti o si fo igba keji giwa ile ise olopa nile wa Nigeria Ekun keji eyun zone 2 ogbeni Olorun Dare Jimo nbe gan ni Dare ohun ti o ti je ki o di mimo wi pe igbese na oni o wa o lori ati le fesisi bo se je wi pe awon kan ti won pomo re baluwe awon enibi won se be nba awon nkan le ti won fiche o popona ohun je inu wero yin Nigeria Tribune o na ni iroyan to duro si
1: ijoba popo ile Nigeria ati ki olotu agba ile ongare eyun Peter Magia ipo ma ku orire bo se bu bo se se be ti won se ibura wole fun sipo olotu agba orilede awon eyun ni ojo kesan osu karun odun ta wa ninu eye minister foro ile okere Bianca Odumegu Ojoko ohun lo soro ikini ku orire ye ninu atijade to fi lede lana ode oni tin sojo aiko gba ti owo eni ti o je agbenuso fun ile ise re kimi ebi imbi efa o wa ki tiza egbe oselu tiza ku orire o fun bi won se jawe olubori eto idibo won to waye niyun ni ojo keje la osu karin odun 2026 inu we ride punch ni ko yan wole tentesi
0: fakun fakun iwe royin vanguard o na ni mo na wa mu lapa bi o mama be
1: naam
0: lori ayewo fawa ti won fi ero gba han lati dj won pe ori ni o ti mo bi ti orun gborun re o eyen nipa ti oro gomina fubara lori bi egbe oselu apc be won se kuna lati se be so ibi ti oro de duro gan ni sansan lori gomina ohun egbe oselu tin se ijoba nile wa nigeria all progressive congress oni won ti ko o iyen lati se be so oro gan ni sansan nipa ayewo fo gomina ipinle rivers yi usilaye fubara eleti o fe nife o lati pada dije dupo gomina lekeji iyen ni ipinle ohun oro ye oni o je wi pe ko ti fe mo bi ti ori ngbe orun re iyen lori oro ilana eto oselu re o ani ti o je akowe apepo egbe oselu apc ajibola bashiru ngba ti fesi pelu awon onroyin eleti won fi oro wa lenu wo iyen lana ojo aiko nbe ni o ti je ki o di mimo ti o si wo fini fini o ti o wo yawo kan ti o so woya ohun yo fi di oro mule ni wi pe won ti se be se ayewo ore kini we fufu bara abi won gba ko o se ayewo sugbon ani awon gomina ele ani gomina ohun ona ni o je pe o lo bi ogun iseju pelu waju igbimo olusayewo ona eleti o si pada jade ti ko ba awon onroyin soro bo ti lewo o kere omo vanguard olofa iroyan bode o
1: omo baba ti sha
0: okunrin lo kesi
1: olobo won ni bi elejo ba ti meju elebi ko ma tun ye ko pa
0: ba lori ni down
1: be ni amole ani oju towo re le oju le ki lo wa ku ka fa mora eni ko mo so o ijoba ipinle bonu ni omo baba ti sama ilanu ijoba ipinle bonu won ti je ko di mimo o won ni awon ti se aseyari eleyi to lorin lori sise iranlowo fun awon omo iko boku ara mu tele ri ati awon ebi won lati le je ki won fi le darapo mo awujo ijoba je ko di mimo yi pe abate 8000 bi awon bi egberun mejo awon omo iko boku ara mu tele ri yi ni won ti lo darapo mo awujo leyin eto eleyi ti awon ti aju se fun won tin se eto iranipada ta mo si rehabilitation program eni to je commissioner for awon obirin ati dagba soke eto igbafe zuwaira gambo ohun lo fo awon oro yi o eyin o nilo madogore lasiko to fo won oro lori awon aseyori ati ipenija eto yi eyin lati le fi se ayipada okan awon ajija iko boku ara mu tele ri ohun lati le je ki won ma gbe igbe aye alaafia ati igbe aye irorun lati le je ki won lo darapo mo awujo gambo nigba to nsoro oni se ri eto ti a pe ni rehabilitation program ye ohun ni gomina babangana umara zolom lo siwaju re to si je wi pe aseyori ti awon ti se labe eto ohun o ti lo bi ida marudi ni ogarin 75% success o wa se apejuwe eto ohun gege bi eto kan lati fi mu alaafia ati atungbedide ba apa ariwa ila orun orilede nigeria daily post lo so di mimo
0: o de mo koja lo sinu iwe royin leadership ko to di pe a lo seka ipolowo oja ta lo polowo oja ti nbe lori igba omi do tin don lori odan gomina up uso dimati pele imo o fi di oro mule wi pe o seese o ko won ko we fi po le lori dije dupo omo elegbimo asofin agba lati apa iwo orun ipele ohun gomina up uso dimati pele imo ni o ti fi di oro mule wi pe o cheche ki ohun ki oko we fi office le o ko to di pe a ko isejoba ohun yo tenu bodo tenu wepo to won o si lo re dije dupo omo elegbimo asofin agba ti o wa o lati apa iwo orun ipele imo ninu eto idibo apepo odun 2027 eri ti ngbati nkede wi pe ohun dawun si awon ipe otun kan latodo awon eyan oni wi pe ko won lo

0: eja ma se be ma wole pada sori eto atunpale omo baba
1: asirunbe lagba
0: iwonu iwenu o bo lohun
1: bodi iwa onkaluku yo ma to onkaluku leyin na ni
0: eje mu lati nu iwe iroyin vanguard to je loju mo tani egbe osele o ta mo se Nigerian Democratic Congress NDC won ti pinre won ti lare bi ori ki ofa won ti ni wipe se ri tikati ijade dupo are ti odun 2027 won ni kiyun ko ma lo si apa gusu oni sugbon fun sa olodun meri kan soso ni o amo won ti wa je ko di mimo won ni se ri ati je igba keji oludije sipo are ki ipo yun ko ma lo si apa ariwa orilede Nigeria pelu bi won ti se pin ipo I oludije sipo are ti agbe ti odun 2027 si apa gusu I orilede Nigeria baye eleyi ti o sokunfa idi ti apa gusu wo orun gusu la orun gusu gusu ti awon yo fi le jade lati dupo are labi ase egbe oselu NDC fun igbese ye o ti wa mu ki eni ti o je gomina tele re iyun ni ipinle Anambra Peter Obi ki o le jade lati dupo are labi ase egbe oselu na won wa jo di mimo won ni igbese yi lo waye leyin ipade apere apapo eleyi ti egbe oselu awon ti won se nilu Abuja Vanguard lo so
1: o da mo wa leyin re aye re ada lori iroyin to je mo ti agbon oto oselu to mu wa un nbe gan na lemi na gbalẹ si wo wa pe eto ribo adun 2027 Jonathan

0: to e ka ba pada si abala lamet so lamet wa mo ti wa ni ikale ba wa ke on rale
1: mo ke gbogbo ara le pe akojumo a se ton ka bo sori eto oni ni ojo aje lorilede Nigeria
2: be
1: mo gbadura o pe gbogbo wa pata ara jeje
2: ami aso
1: pe ngba ti awon atokun ti an wole le kan won gbadura lori pe a ba won ni ni owo ati apo ni ani ni lorun olorun ni jaje gbese o
2: ami aso olorun
1: ese kaabo
2: oda alagba adetuna adebite iroyin akoko to je koko ti a ma gbeyewo o ni oro ayewo fun awon ti won fi erogba han dijiye ninu egbe oselu APC ibi a wa nlo nbe o na ni ti gomina ipele Rivers Simlaye Fubara ojo bi pe opolopo awon eyan ti mo bi toro de duro lowo ta wa yin nitori pe ngba ti gomina ohun to lo si waju igbimo olu isayewo olu bi ogun oseju mo pe ojade awon royin nbi run lawon bere ko da oni no comment
0: ko soro
2: olo ngba ti won wa nbi eni ti o nse akowe apapo egbe oselu APC eyun omoba bashir ajibola bashiru o na o nsoro so ko fi die mule pe boya won fi die won sayewo fun o abi won ti le kuro nbe boro ibari bele yi oju wo le yin fi wo
1: je ka wo bayi tori pe oro selu ni oselu si ti bere na le ri gomina ti a si nsoro nipa re oro ti e o je o ni bo se je e ba gbo ngba ti olorin kan lando owo oni get as e be
2: oni bo se je
1: so oro ti e oro da bi won ngba ti omo ya meji ti a ba wonu ile tan jo bara won soro ti won si jade ti oju won ba dabi po kore lowo e ri pe o toro won ti fi gun ara won lara ni e to yato si pe ka jade kan ma fe yin so emi na fe wo ni agban yi tori te ba wo ko to de pe o ti wa pada farahan o wa lara won bi gomina meta ti awon igbimo to nse ayewo yi ti won fun ni anfani lati wa nigba to ba wu mo oda gomina wa nbi na won wa ni ara won pelu e ati gomina kan na ti won ni won bi won se kan lowo awon na lo so wi pe kan fun awon ni aye tori ojo saturday lopolopo mi o ti ma ro pe abejo friday pe ya o ye ki won ti e ti ri won ri so wo fa to je pa awon oniroyin gan wo pe akilode ti won ri eni yi se ke se pe nkan ti de sugbon won a je kan mo yi pe e mo gomina ni won awon lo si je olori nipinle won ti won ba nsise lowo to je ise pataki won kan le dede pe won ba n to je ise ti won le file so won fun won laye so igba to na lo e si ri pe ko pe pupo tori ti won yen o ti dabi pe igba ti won ti se nigba ta won yoku ti se yen te ba wa se an pe kini kan ni boya won le mo lo yen na kini kan wa ta ma n pe ni executive approver ohun ti e ki saba gba gbogbo asiko ti awon yoku ti won ma n gba emi o ma pe bayan na lo se ri ninu oloselu o tori emi so ni igba ti ni eka ti eto eko ati nkan miran sugbon be ba wo jijade to jade gbogbo nkan lo ni eto ati lana awako ni won so yen fun nisin koda bo ti e fi di remu ki se awa ni won so fun bi o se pe ngba won ba jabo tori awon mi o ti se nisin awon to ku won se fun won ngba won ba wa pari tan akoko ti won fi jabo yo wa fun gbogbo awon igbimo e ri awon igbimo alabese kele o tun kokon foju wo wi pe bye ko to di pe yo jade si eti gbogbo ara aye so ka won eyan ni suru kan mo ti so wi pe
2: sugbon lameto
1: obe bandi ara
2: sugbon lameto awon pa won ko ba so won pe o jo bi pe baba asale gomina yi ngba kana iyun le so wike e pe ko ma je pe owo lo tun pada kan owo ti won fe se ayewo abi won fe ki gomina yi ki o pada dije dupo gomina mo ni ipinle Rivers
1: seri oro loselu lagbara lorilede idi ni e to je pe te ba fe wonu oselu lorilede e kokon lo ko eko gidi eko ti o se lorilede yato se le ta nko ni political science department ba won le eko giga ko da te ba pe awon professor wa gan to je pe nko awon mo ah te ti politics in Nigeria yi ko si bi won ti e gbe si tori ngba mi bayi ani politics in Nigeria ni 2+2 ki je 4 eh 22 ni o je eh mo ti sorry so o yato so eni to jade toju re le kokoko ti o pe ngba to wole e ri pe o ni nkan ti oro a fi pamọ nbe wi kete sin so to je bi ah baba sale fori e ri pe o da bi pe nkan o senu re won kan gbogbo ti e ba ri ti en se nita won kan se ni labenu nkan o senu akoko egbe APC to se joba lowo lowo oni gomina wa wi ke oro e da bi ajawo
2: ko seye ko seku
1: to yo da fun yin bo se ri nti enu koda ga mo emi gan ri pe eru gan ba won gan bayi lo sajo dake tori bi o wa gan bi osilu to lo wa gan PDP se nkan rorun ni
2: e ma gbagbe pe wike olose to koja o si tun pada so pe Rainbow Coalition oni yo se joba ni ipele Rivers
1: ewo
2: pe ko ni se pelu egbe oselu PDP abi egbe oselu APC
1: se ri oro ti wike e saje ka ra gbe segbe kan gomina ni ka wo tori pe emi si ni pe won ta ayo kan labenu ni ayo te si nta yi mi ba ni e je ka wo bi ti o pada pari ayo yen ti tori jo ba pari ayo yen ti e ri pe omo Nigeria na pada ri ibi ti gbogbo won lo e ma je ka ti gbe leyin won tori pe olotelu mo ti sole kan ti Nigeria yi o le kenka o ni lo nte se lo le eko fun gan ki se le eko university o oto ni le eko te ti lo ko tori won fe mo tayo ni wi ke si ni egbe mi lo wa egbe to si wa gan ko fi di mule nibi to to wa gan toro nikan lo fe dabi po fe je olori bayi o na ni olori oni biro wa lowe o nla pase o nla ki si se alaga egbe so ki wa lo je o ko si si ninu egbe oselu to n se joba lowo lowo e ti gomina yen wa so to ba ke ngba mi to ba ti pe koja ye e ri pa won yen o so pe wa ewo ni ti e
2: alagba adesina oro yi o kenu die
1: o ka o le
2: nori pe awon kan so bo te gbe awa o le fi taratara fi die mule wi pe lara adeun ti nbe ti are tinubu to fi petu sawo laarin fubara ati wike ni pe ki fubara ko ma dije fun sa kanji
1: seri nipa yo dije ko dije yen koda gomina gan to ba je pe mi ni ohun ni egbe to lo darapo yen gan ko ba mo ti e darapo mo ko ba wa egbe mi patapata ati PDP ati egbe to se joba lowo ko ba ko ra kuro ni be ko wa lo bo se egbe mi idi ni pe ti o ba sora yo dabi eni ti a fe sunje legbe kan ni to wa mu epo to fi rara bi o ba si sora gan won wa lo won pe kini kan ni whipping something bi two mi mo bi mo se fe two yen dada ni bi o ba sora en ti o pada wa fe dani idi ni yen to fi je pe oro re e wo nkan ni sin so gbadun ijoba ni ta ba nsoro pe ijoba so gbadun ogun lo fi ja odun merin ni sin ere ni awada ni o ti fe pe iru eni na lo to wa lo n fe lo sugbon ti mo ri pelu oselu orilede ti mo si fe ka kiyesi o da bi pe oselu wa awon oselu to wa loke gan ki won lo kiyesi o awon aralu ni o mo so eni ti o mo wole ni toto awon ni eyan le wa lori ibi ti oro yi kan le die si awon le eyan fun wa o ka so wi pe awa la ba yen eni ta fe lati le pepe to e ba wa la lo to ta lo to yi pe oya eni ta fe ko je gomina wa ni kini yo ba ti daju ko to wa di pe ebola yo pada wa de teni ko yo bori ninu egbe kokan sugbon wa raalu opolopo ni enu nbe awon abenu gan na lo ni enu won wa yan le wa lowo bi be ko ni ta le fe yan bayi ta ti ri eni o wa nbe to wa di pe boya de ti wa labenu boya de yen ni e wa ran leti loju baba fi le ngba to jade mi o si je ope koda ko luju oju oseju lo
2: e ja lo
1: ka da mo oja
2: eyin ara le ma yi kuro nbe an pada bo koko elekeji a si mu wa ba pada de
3: e wa ko eko nipa bi e se le mu oro aje yin gboro si lati pase idokowo loja agbaye akanse idanileko yi yo waye ni Saturday May 16 2026 ninu gbogun ayeye Equa Event Hall along Challenge Road Ilorin Kwara State lago mewa wuro gerege e o ni anfani lati ni imo nipa bi a se nse eto idokowo loja agbaye lona to rorun awon akose mo se loloko ojo kan lo ma se eto idanileko yi fun wa awon bi Abdul Hamid Adeola Akintunde Abdul Salam Akande ati Olayinka Taiwo Olugbalejo ati Oga Patapata Segun Adepoju ti won je ogbon tagi akose mose nipa eto idokowo loja agbaye awon to ba se daada nibi idanileko yo lanfani si eto idanileko to jinle olose kan be ni opolopo ebun wa nle fun awon olugopa lati mo si epe 0706 168 4132 tabi 0805 676 3549 lati gbaye sile ete KW1 si ero ibanisoro 0706 168 4132
4: Fedobin Ion Care, the good for your body, yeah, you, yeah.
5: Oh, yes. Chisaye, chipepe, wa ni ominira, pelu Ferrobin Ion fun iwa ati fun emi, ara to ji pepe, okan to wa lalafia, Ferrobin ni ti wa, Ferrobin Ion ati folic acid, ko sofo mo, owo re papo re, o si wa larowoto, ogun olomi tin sori omode, bi wipe o yege lojojumo, Ferrobin ni ona, Ferrobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC, o wa ni gbogbo ile itaja ogun, jakejado orile ede, Ferrobin, eronja fun ni leje to daju.
6: Ilu Lorin ni Kwara State atagbegbe re yo toro gudu nipa itusile patapata lati pase iranse Olorun Mike Eniola World Outreach Ministry Mewon in conjunction with the Brethren of Hours of Destiny Movement Kwara State chapter akanse to ninu se iranse Olagbemi re for this powerful park program pelu akori Jesus Christ lana loni ojo aye ni pekun ninu ayerayi oba nla to fi kewa Jesus Christ yesterday today and forever agbemi abo irole ojojuma ni o Wednesday 20 till Saturday 23rd May 2026 ayafeto setan ati pejopo fun akanse eto ninu adua ojo merin gbako yi lagbagbara otun isoni domo itusile pelu igbo ominira ninu ajinde Jesu olugbala nibi akanse eto olojo merin e wa pade awon iranse Olorun to to ni United Missionary Church of Africa Theological Seminary Chapel UMTC tele opposite NAF base opopona ajase epo Ilorin Kwara State Reverend Mark and Pastor Becky Eniola so tele ninu Jesus saye re ayanfe o wonu ogolo o come and receive your blessing and freedom betre

0: Ode je kama kin ka bo pada si abala keji abala lament lament wa won si wa ni kale eku kale la te kan e je ka lo so wi koko le keji ta ma gbe yawo won na ni egbe oselu NDC ni bi ti Peter Obi pada ko eko re to won lo won ti wa pin ipo ijade dupo are si isori won ni kiyan ma lo si apa gusu ki igba keji ko ma lo si apa ariwa alejo wa oju wo le fu igbese ti egbe oselu NDC gbe
1: igba ti mo wo kan ti egbe yi to dabi pe won gbe lo ta le pe ni mission statement mo ri nkan to dabi pe am pe kini kan ni integrity inclusiveness mo awon point meji e mo mu lowo won si fe ki gbogbo eyan ko kopa ta ba nso pe ki gbogbo eyan ko kopa te ba nwo bi a se n ba kini bo lowo lowo bayi eni to je are wa ni gusu apa gusu orilede lo ti wa bo te je pe ta ba tun de gusu yen gusu na tun pin si meta so iwo oorun oni are wa lowo lowo e ti wa so iyen fi aye pe o si ti lu odun merin gege bi erongba ati ero wa ni pe o ye ka won na si odun merin si o tumo si pe enikeni to ba nbo lati egbe mi na ta won na ba fe buri gege bi ese so lekan ti won fe laare so aje pe kan si fun awon to wa lati gusu orilede yi ni aye sugbo gusu ye e mo gbe mo lo pin si meta se gusu ti ila orun wa ni egbe ti won ti yoyo ni abi gusu ti are gbogbon gusu iyen ni ati mo bayi sugbon won ti gbe be won si tun so ga wi pe eni ti o je igba keji yo to wa lati ariwa so ariwa yen na ngbo ba tun doju ogbagade tan boya won to wa pe toro na tun lo si beta won to wa wo pe se arin gbogun ariwa ni abi iwo orun abi ila orun so iyen moro yi pe igbese yi igbese to da na ni tori o ti wa di pe bi egbe oselu APC tori mi o ti gbo pe enikan fe ba dona nibi kan wa ti mo ri tenikan na lo won gba form are sugbon e si mo yi pe ko se ni ti o lanfani to ba ti jo mo egbe to si qualify be ni ti o letter lati du sugbon gba won ba wa fe seto ko me yi se oyo boya gba yen ni won wa gbe ticket le are wa lowo gege bi ipinu egbe won ba re ba ti se dada won fun won ni ticket so won wo yi pe bi egbe oselu APC ba ti fun eni to wa lati gusu to si wa ni ikago bayi boya ti wa gusu na ni lo to sugbon gusu ti wa yo je bayi ta won yo wa jo fi
2: alagba adesina adegbite ba won ara ilu kan ba soro won pe nkan ti egbe oselu NDC ti won ni pe won fe se yi bi pe itanra eni je ni pe oloselu wo oni o depo ni o depo ti oni so pe won fe se sa keji lori alefa pe gusu ni se ijoba lowo pe ti ijoba ti o ba ti e pada bo sowo are Bola Tinubu to wa lati gusu to ba je egbe oselu NDC lo pada wole to je omo gusu pe on yo tu so pe won se keji pe on bo ni jekin je ti wa waye nbe hun
1: seri e mo ti je ka ro be a le ro pe bon se mo nse nu bon se mo nse nanu
2: e mo di ti mo fi soro yi te ba wo foran kan ti gomina ipile Anambra lowo solo to so oni ko so lo selu ti o depo oni afi ta ba fe tora wa je ni pe yo fe lo sa keji
1: ohun so o so gege bi olodan ni o si so gege bi o se ri ni ati odo ti
2: so possible
1: seri o se se se beyan ni are wa tele ri to je yi pe o ri bi nkan se nlo o si ni yi pe ani pe ipo ambition ipo to nle ko ti eje omo Nigeria o ye ko wa po nitori ko fon sile nitori ipo to o si so yi pe o ki eni to je yi pe o je eni ti ajo nba du nigba yen to je are o to ti di olobe bayi president Muhammadu Buhari o mo mo jowo fun nigba yen ko mo fa yi pe rara gege bi eni to si wa nipo to si lase kan mo fa yi pe rara ohun o gba
2: so e tun ran yin leti kan
1: ariru won e ma je ki amo ro yi pe be ni o mo ri lo se mo pe egbe ta so yi egbe tutun tun ni egbe ti tun ni o le decide in le mi fi so pe mo wo nkan to je mission statement won igba temi ri ah inu temi dun wi pe okay e je ka fawe nle ni emi o campaign fun won tori mi te mo won mo se ngbo lose to koja ni emi o ti egbe ri adc pdp la wa ngbo tele sdp ba se ngbo even ap afi lo jiji ni mo ba si ngbo ndc ko da mo se tun bere si ni lo wa ni pe igba wo la won le to de ka tu wa ri pe awon gan ti e tun ni wahala kan si nbe labe nu loro oro sugbon be ye ko la nlo ibi ta nlo ni pe nti won so yi o se se be a e je ka fun won ni aye ngba ba fun won laye ta da okay nisin won so wi pe gege bi adin gbogbo wa la si jogbo tori igba mi adin kan ro la mo me ngbo
2: alagba adesina ba won ara ilu o ba soro wa ni oro awon oloselu a le igba gbo pe gomina ngba ka na ipinle eko fashola o ti fi igba kan so pe omo ti o ba ti pass ni repeat o se sa keji
1: o se be ni se yi ga ti o se kan ri o se kan o to se mi loyo
2: ṣugbọn ta so wa ye ka gba oro awon oloselu gbọ
1: se ri ale mo gbagbọ ṣugbọn bo la se fe se ta fi tun pada okay se ri bi ti o se lu nlo bayi to ti e ti de o ti fe ku loro egbe bayi o ti fe di pe kile egbe dani bo la se bo ninu ajagata wa tori nigeria wa anu ajaga o emi o soro oselu kankan tori pe kilo de ta fi mo paro ijoba ta fi mo so pe a fe le yo la wo kudie ye ni to ba je pe bi ti eto oselu wa ti duro dada o ye ka ni awon alatako oselu to je pe muse won
2: o da
1: muse lowo la wa yi sugbon te ba wo to wa nle bayi won ti fun yele yele de bi pe a won se ibi ta won ti so pa won fe mo su ara awon joba yi egbe to wa ni joba ko de o tun ko omo leyin won o tun ko mara awon egbe to wa ni joba bayi e ri pa won ke won ran lo nti won ni gbogbo eto won si ran lo dede awon to wa je ko mo ba ko mo gbeja won mekunu ko mo gbeja won ara ilu pe egbo eleyi a lo bi mo bi la fe lo awon gan isoro ti de ba won ibi jo si ti bere na ni sugbon se ri temi fi fe gba ti won igbo ni pe won so si ta ni gbangba bayi ta ngbo tori opolopo gba te ba ki omi mo lenu yo ni njo le mi ati won jo so o ye lo mu wi ade njade ati lenu mi gan te ba mu wi ade yo ni ohun oko ifo enomi mo ko oro enu re lati fi ke oro ni leyin ni o mo ko oro enu re koda gbe ba gbe tini mo ti e to mo ma ro re ba pe se bi wo lo so rara mi wi be o wa be lo to sugbon emi fe ki a fun awon yi idisi ni pe n ta won na se n ta n pe ni permutation and calculation oni wi pe southerners awon lo n se ti won lowo yi won si ti lo sa olodun merin o ku sa elekeji so ti o ba je pe eni ti egbe to se joba lowo to ba tun lo fa are wa to wa lowo lowo te ba lo fa won le ti ndc na to gbe enikan wa lati south oro wa ti di pa won mejeji ni ojo ko ju ara won ba are wa ba won le odun merin ni o lu bi eni e ba wole owo wa pari odun merin fun eni to wa lati agbabe bi won se to niye to ba je pe won duro le lori o de mi ro pe nkan to da ni
2: ko si wala e ja de
0: ma
2: pa
0: pada de hamate
2: siwaju ka de ka poluwo oja e ma yi kuro nbe o eyin ara le a se ojo opo le fun yin keyin na ke le da si
3: Fedobin Ion and Care, be good for your body, yeah, you, yeah.
4: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalafia Ferobin ni ti wa Ferobin Ion ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowoto ogun olomi tin sori omode bi wi pe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin eronja fun ni leje to daju
5: The Ilorin Emirates Descendant Progressive Union, IEDPU, USA branch, in partnership with the National Council of Nigeria Muslim Organizations, NCNMO, USA, and the Ilorin Emirates Medical Doctors Group, invites the general public to its 2026 medical mission. The program begins with a community screening on Saturday, May 16, 2026, from 8 a.m. to 4 p.m. at the Kwara State University Teaching Hospital, Kwasu, Surulere, Ilorin. The screening is for the persons needing hernia repair, eye surgeries, and removal of breast lumps, fat deposits, or cystic masses. General medical services and surgeries will then hold from Friday, May 30th to Sunday, June 1st, 2026, at the same venue. The organizers say the medical mission is a service to humanity, driven by love for the people of the Ilorin Emirates.

ba wa da si ni eto kan arambada lori ikani ye eto to gbonje fegbe to tun gba wo bo pelu awon atokun apede gbaye awon alejo to to gbangba sun loye tawo won si kajulu lori gbogbo awon oro idagba soke ta ba sagbeyewo re lori eto ni gbogbo ojo aje monday si ojo eti friday bere lati de di ago mewa owuro lori ikani diamond 88.7 ilorin e ba wa da si eto fomode odo agba to lori te lemu to nshiju wa sawon ise idagbasoke kan kiri awujo wa e ba wa dasi tose yi ajo gbo ni

0: sọ wọn pe irinrin lo ni gbo efan lo lodan kini won te rihun o na lo lo laju ka ma fi an kira wa wi pe atuku dede asiko yi akubi ojo ojo seri o akubi nkan se lo agogo mewa yaleta on koja bi iseju meta ikoni igbo safefe diamond 88.7 fm ti o takama le le lorin ni ipele kwara o na ni engbo e ba wa dasi o na leto e mo pe ogba ti agogo mewa ba ti lo o na ni ohun amuse lori ikani ye o na ni e ba wa dasi abi ti ati jo nwo awon koko oro ile to ba se be ti nja ranran ile nile wa Nigeria ka kiri tibuturo ile agbalaye leka eto oro aje eto olera eto abo agbo to yelu a bi bili ti be lo ije loko oga agba leka eto iroyin atoro to lo ogbeni taiwo adediran te mo giwa ikoni ye to je alabojuto eto na alagba michael abiodun olariwaju o lemi ayodeji ayola opo baba tisha to lohun ba fun lori ofe lati je atokun e ba wa dasin gbogbo ojo aje bi eleyi finki wa o wipe etukabo sori akotun eto ohun futoni ojo kokola osu ikarun odo egba o le meridini ogbon leyin ko oluwa wa loni obo la lo lori eto e ba wa dasi o ni nse pelu furujogo aibale okan paka le pe kan tin waye iyen ni ipele lori lede South Africa awon elebo a ma pe ni xenophobic awon ka pe ni xenophobia ṣugbọn baba wo lede abinibi a ma wo pe ikorira awon ajeji boya awon alejo lorilede eni ele on waye in lo lowo lorilede South Africa opolopo iroyin ona o je wi pe awa ngbo tori pe awa o ti e si nbe ohun ti won ba ko loda dudu sinu beba fufun ona ni awa o se be ta talari se ti gbo eyin ara ile ohun ti awa ngbo o se se ko je wi pe o yato si ohun ti eyin ngbo sugbon won ni eni o ba moju ogun oni ajo pa binire kini ohun ti mo ngbiyanju lati so ni wi pe eni o ba mona ona la to leyin ta je o to ide abare ti o fi je pe lore to e ba wa dasi laro toni tirun kan bayi to ba nsele kini awon kan ti o sese ko sokufa re kini awon kankan eleto sese ko je atubotan re kini awon kankan eleto sese ko je ona bayole lori on to sokufa ti a fi tun so awon sodo iyan lori eto e ba wa dasi foto ni re o ti a tun lo re gbe eja la lodo omo na to moju nu gbe nu karun omowe ni won agbolenu bi ajata o si ni won omowe to duro re iyun omowe jima abdul karim edun lati ile eko fasiti ilorin leka ti won tin ko nipa oro eto oselu won tun mo pupo nipa ajo sepo laarin orilede sorilede ayo awon ni alejo mi lori eto e ba wa dasi fun ti aro toni alagba jima edun e ba wa ki awon mo Nigeria ti won wo wa ati awon ti won gbo wa
1: mo ki gbogbo ti to ngbo akakiri agbaye o ati to nwo wa pe oju ati tita fi ngbara koni di kusini fo
0: ami ase olohun mo ki pe e kaabo le ko si
1: e seun gan mo dupe
0: e ti gbo eyin gege bi omoran to mo yunu gbe nu karo e ja ti bi isana ka ti be ki yesogo ka ti bi pelebe mo le je lori ikorira awon alejo eleya mi ti won be lori le de ni xenophobia ele ti waye lori le de South Africa ki le ro bi po fa
1: we o da pe e ti gbianju lati tu xenophobic yi si ide abinibi lati je ri pe ti atuju to nwo wa won gbo alaye nta nso fun itesiwaju lere te so nta npe ni xenophobic yi ide Greece ni won fi ko ibe lo ti originate zeno alejo won pe be so phobic to wa nbe oni won pe ni ikurira te so yen ati derube ni so yi to je ka mo pe xenophobic ta so yi ikurira ideruba alejo ni ilu ni won pe be ta ba ti wa mo pe ikurira deruba alejo to wa ni ilu ni won pe be ki se pe rile de kan lo pin si nta n pe ni global trend ni o wa nibi ta dako ni south africa a ri pe n ton sele ni america lo bayi ohun na xenophobic na ni mo exactly iyen state sponsor xenophobic te wa niyan to ye pe won try lati le awon alejo awon alejo wo ni ani lati yan alejo to wo lu nona ti o to alejo to wo lu nona ti o to ita n pe ni illegal immigrant ani won pe won so lati deruba won lati le won ko ni ilu won
0: iyan tori le di america
1: ni le america now ta ba pada se ri de ta so ni south africa alejo pe si meji alejo eyi to wo lu lona toto alejo yi to wo lu lona ti oto eyi to sele ju ideruba yan ikorira yan to sele ju yi awon alejo to wo lu lona ti oto oni won se akobaju ni loro ton sele yi then awon sector meji sector ba sin success pesin meji awon pe kan ni formal sector awon pe kan ni informal sector the formal sector ni pe awon ton sise pelu ijoba ise ti ijoba da kale ton da kale lati ri pe boya sise akowe asise kini ni aba sise oluko ni ani awon rile de papa jo ni nigeria ton wa ni south africa ta pe se oluko ni won lo se be most awon yi won wole lona toto awon yin o si fe faragba intin sele yi so awon ton sise ni informal sector eni ti o ta ti o ra eni ti o se shoemaker eni ti o se mechanic eni ti o fo oko awon yi la n pe ni informal sector awon yi ni attack yi poju si ko ba yi poju si lara so nti xenophobic to ba won ju awon ni so majorly illegal migrant ni won deal pelu nibe yen
0: ni orilede south africa
1: be ni
0: bi ru nkan bayi ti yo ba sele bi yo ba bo wa ni moko ama lapere ta ba wo o sese ko ma je pe oni abi ana ni won ti jo ngbe papo boya won ti e je illegal abi ona toto sugba ki le ro bi pe o le wa sokunfa nitori pe ta ba wo bayi o ma ti to bi osu kan bayi eleti oro e ti nbe nle to je pe won ti se ife onu ti won ni won se akolu si papa julo awon mo orile de nigeria
1: fun agboye si nipa ta n so pelu xenophobic yi ta ni ke pe south africa ni kan loku lo wa to ti sele si anu ti n sele na kaakiri agbaye ni nigeria ni january 1983 awon na ni xenophobic experience ni nigeria ta wa yi yi o la n pe ni ghana must go ni 70s ngba ta ni ta n pe ni all boom ti epo ta epo wi ta n wa nle petrol ta n wa nle to di pe igba lo se ji ni nigeria to di pe oro aje wa gboro si fe mo yi pe enikan wa illegally abi o wa legally nitori pe a need irinse si a need ayan ti o sise pelu all boom ta experience ni 70s yi eyi je ka need owo mi lati ri pe yo kun wa lati mo ba sise but n ba ti o vi di 1980s me sani ni 83 ti a ri pe gbogbo seta seta na wa nle gbogbo se yen tin lo ise yan gan fe ka awon mo nigeria mo so awon ghana ti awon wa ti ride won ni wahala ti won wa lodo wa tan ba sise la ro pe won gba ise to bi ka wo se la ro pe won gba se ko je ko wo wa pelu wa mo o je ki property o wa nta ni lati ni government fara re lo announce any illegal migrant must leave Nigeria immediately. Ingba Sagari region, Sagari administration. That is January 1983. Xenophobic ti wa nu ngba yen. Nta ro po faun, ta ro pe nitori pe ise ta se ko to omo Nigeria mo. Ije mumu o le si. Ko si se mo, o si, o bere si. Ohun na no wa nsele ni South Africa bayi. Te ba ti ri ilu ti wa la bayi ba tin sele. E mo yi pe awon ri omo orilede to wa nbe. Jije mu won ko to fun omo ni ohun lo fa ti won fi n koju alejo lati ri pe won ro pe boya alejo lo da economic crisis ti won ni yi wahala ti won ni pe ni won da kale so nti won kokoko se ni pe e kokoko le awon alejo yi lo na ti South Africa wa yato ke sana lo bere o
0: o si fe ka debe on na
1: ke sana lo bere ati 2008 o ti sele o sele 2015 o sele ni around 2018 na do je ki iru awa yi te fun ni anfani lati ma komo ni lewe lati tun ma se research ati kowe seyin ni 2020 ta ti so nipa xenophobic attack yi ati so as it is on to nfa as it on ti erilede tokan ti won si e wa wo ni erilede tokan ni South Africa yi Nigeria wa nbe Ghana wa nbe Somali na wa nbe ati one other country ni Southern Africa so yi o to je ka mo pe ni country ti won awon country ta da ko yi wala wa ni lu ti won
0: ah na fi sa lo sori le South Africa
1: pelu irora tori ke so na ro na won gba lo imi to ba so bo se debe o e fe so pe kilo wa lo kini afro to pon te lo si South Africa wala to sele ni erilede ti won nipa airija airimu economic crisis I see se uno force won lati lo so whoever te ba ti ri tomo erilede wa nbe e ti mo pe akoko erilede to ti wa ngaga lo kokko fa nitori won o se nta bi ki won se fa mo erilede ti won ije mu mu ti di nira fa mo erilede ti won won o ri se tun won se won ka we ko sise imi se se owo ko se won na ko ri se we imi ga fe ni nta npe ni pod o wa force lati ri pe won sa lo nitori pe o ro pe lo ran fun na ise won da lati kokko ri na yi won wa me bayin te ba wa wo dada e ba wo ba se ni wala wa ni erilede South Africa nisin a ri pe ta ba compare wo wa mo wo ti won na one round ti won o je 82 naira ti wa mi bayi ngba ti won wo dada won ni eni awon ti won je to si mu ni South Africa leni wa 47% ni population melo na ni won ni between 62 65 million na ni bo population wa yi 62 65 ko te to nkan kan le rede Nigeria ngba ta ba fi pa Kano Lagos River Kaduna papo o fe to bo population South Africa won wa ninu awon 62 65 won wa yi 47% ti won lo si mu o si to mu won ki no wa fi measure e pe won na 130,000 per month e pe gba to for le ri 131,000 naira per month na o si lo mu won eyi te pe en to ba na 131,000 ni Nigeria yi ko si nu en to si mu olowo ni so left we pe economy ti won o better economy ti wa so I said de ni orile ti wa lo kokko fa do mu won lo I wa ri in ti won na ri tele tele nipa si se owo won nigba ta won alejo de be won ri pa alejo ti take over gbogbo se ta won si ni se owo a si mechanic ni a si washer a si aka wash ni a si carpenter ni a si taja ri akata o ri pe awon ara bi bayi na ni won wa nbe awon ero so o wa je ki inu obi won pe awon ta jo mo lu fura wa ah ah ri se se a rojata so papa julo ni South Africa won ni attitude lati pe won ko rira alejo nitori experience tan ti ni pelu tan pe ni apartheid alejo lo de to gba lu won to wa so won di pe o wa so won segbe kan pe kini so yi n ti je ki won wo won lara pe ntan pe lalejo ni fe gba mo ra bo se pe ka gba mo ra so gbo experience yi lo fo me

0: kodiakun eyin o akoko ikeji won wa bi pe en gege bi oluwoye now a o sele lodun 2008 be se so o sele lodun 2015 abi ah o tun sele lowo bayi o sele lodun 2010 o tun sele lowo bayi ah ngba ti eni po sele lodun 1983 lori le de Nigeria ijoba oni won kede ti a fi so pe Ghana must go sugba ni ti orile de South Africa yi a ri pe ko fe jo gbe ijoba olo ni pe ki awon are yi awon ajeji ti won wole lona ito e ki won ma lo sugba awon ara ilu lo jo bi pe won jade ti won gbe igbese jagidi jagan so ye ko ri be e ba wa fesi seyun e jade e ka kulo oja eyin ara ile a lo wa a nbo wa e ma yi kuro nbe eba wa da si o na leto ti e se ngbo
1: Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo. O ki. O dun. Ti n ba fi sebe. Jollof rice tabi spaghetti. Awọn ori atun yo. Ounjẹ mi a dun si. Sonia tomato mix n jẹ ki ounjẹ dun.

0: orin ni ipele Kwara o na ni e se ngbo Ayodeji Ayola omo baba tisha o na ni atokun eto e ba wa dati ohun alejo mi loni o na ni omowe Abdul Karim Jimo edun lati ile eko fasiti Ilorin eka ti won tin ko nipa oro to je mo ti eto oselu won si je lameto awujo ti won mo pupo nipa oro eleti o ba nbe laarin orilede kan si orilede mi lekan si mo kiyin baba e ku joko
1: e seun gan
0: ko to di pe a lo seka polowo oja lekan ibere bi meji oni mo na nbe eja mo ni kokan biru nkan bayi ba nsele ki le ro bi pe ijoba orilede awon omo orilede on ti won fora ara gba irufe isele be le gbe ni igbese papa julo ile wa Nigeria
1: well ona meji lu pin si that's what we call a bilateral effort okay. Bilateral effort yen ni pe ki orilede o mura lati si lati ne asi yo
0: ajosepo
1: to muna doko pelu orilede ti country yen tintin sele so that boya o se se pe ko si bilateral discussion diplomatic discussion laarin won to lati mo pe ati Nigeria ati South Africa under AU na la wa asi ni various treaty various agreement under AU at even in the United Nations to so fun gbogbo orilede yi lati pe won da gbogbo omo orilede mi to ba lodo won ki nkan mo fi se won so you na pe bilateral effort wa kako tailor towards that but more importantly te ba ti ri ti awon orilede n sa lo ko ni orilede ti won ni tipatipa lo si bomi ti run kan bayi ba n sele si won a je pe orilede tan tin sa yen tan ti ko yen ko gbadunun are mo orilede yen na die emi ma so fun yan a di le ri omo orilede Saudi Arabia abi Kuwait abi Qatar won wa lawon lo even ni won la lo America abi won lo UK lati le osise omo odo ali le ri won because edide ti won gan fe gbadun ja orile ta nda ko yi nipa jije mumu nipa nina nipa lilo ugbe lolorun bu won ti awon ijoba won sin se bi ko se le ri won igba le wa ro mo South Africa ni Nigeria ti won an face irun ta an face yi ipe iya wa jomo South Africa won wa ri ti won se ni ilu won mo Nigeria ro po kan toy pe iru harassment yi iru fear bayi wan critic si won loyan orun in bro pe fe riru ere so wi pe omo Nigeria n lo ati awon orilede ta da ko yi ti won lo sister Africa illegally lona ti oto lati lo ma siru sen ti won se run a je pe nkan kan lo le won ko ni le so o government la wa wo gba ta ti ra pere lati 2008 ebi ka ti fura bi nkan tin se rede Nigeria o na wa mura si boya nitori pe a ro pe ai se joba bo se bi ka yo ta se se ijekuje mismanagement ni rede wa on non fa gbo wahala yi a ni oro a si neyan to le sise lati ri poro yi dide bo la sa se awon oro wa alumoni ta ni ta fi wa lu bo se bi ka se lo te pa wa so awon mo wa a wa so won de ru ni bomi te wa pa won bi o se bi ko se pa won bi eran so rede le bi ka government le bi ko mura nkan kan sele nbe niyan tun lati state local de federal tun ba ti seto won ti won pese fe fa ara ilu ti won nawo ni naku na ti abi ko nawo si ti won ti won nawo si be ta ko ta bi ko nawo si ni ti o mu dagba soke ba ilu ti o mu se fun ara ilu tun ba ti se be wala ti o mo sele ni aya fi kon para lati si nta bi kon wo se pese fo fun awon odo pese fo fun awon to need ise tun ilu se ko ri disi poverty ni ilu wa lati pe awon eyan ri jije mumu to ba ti se yun yo mu adiku ba nta so yi kakere so ona meji lati ni wo se bilateral effort ati ka look inward lodo ti wa na ka se debi ka se
0: ko to di pe e dawon ibere keji ti mo na nbe lekan ninu oro yin e je ki n sare biyin lele be ba boya e gbo abi ke ri foran video kan ele ti n lo kiri ninu igbimo asofin agba ile wa nitori inu oro yin bayi en je ko di mimo pona meji ni pe ki ajosepo to gumo ibara ni soro te mo igbora ni ye to gumo ko wa laarin orilede sorilede ile to te so pe orilede wa Nigeria to orilede South Africa now ona keji te tu menu ba oni pe ki ijoba orilede Nigeria ko se nkan ti o ye ki won se ah eyin owoye pe ah pe boya ko gbe esan gba pada awon ile ise ah ile South Africa mi kan na nbe lori le de Nigeria ah ninu ile igbimo asofin awon kan nja ko di mimo pe boya ah eh kan ni pe kawon ile ise ile South Africa na kawon na ko kuro lori le de Nigeria oju wo le yin fi wo eyin
1: boya ni oye to nipa tan pe ni international relations bilateral relation boya uno fa ti ru nkan ba won fi sele ori bibe
0: o logun efori
1: nkan egun efori ta ba tun se gan e pe tan ni casino a tun lose mo a je pe poverty wa ta ni ene ati adise ta ni ndamu wa won o no tun kunu ko sa won le se tan so yi won provide the safe awon eyan wa ni yato si ko wa se business ni ilu wa won tun provide the safe awon eyan wa ngba ta ba ni ko wa se base base bi o se bi ka se se awon ni lose se yen asitiyan ani that's what we call formal sector and informal sector that's what we call legal migrant si illegal migrant awon ti kini yin ba julo awon illegal migrant ni won se MTN ta ru pe South Africa awon South Africa lo ni so won wole illegally ni si won register ni unko ana bayo ko ya ya fi ta ba so pe ba si so si waju pe government wa ni lo yo gbera e ko won te joko sile Eda to our ambassador ni South Africa e won ti fi okun kan won ti replace e laipe yi o fe ran ti uruko ni Kayode Fani Kayode o ni won fi replace en to wa nbe nisin o no fe si o le do in Germany pelu orin ti mo gbo so boya true ambassador wa abi ara wa kana ni o gbera ni government ada ko oju ti
0: government minister foro ile okere
1: ada ko poju ti government ba gbera ti president ba gbera lati debe lati belegbe keji soro safety ni won pe what is your soro aba tapin ba le establish en to to pe awon illegal migrant ni bo ona wo lo ba dabubu won awon ta ro pe won wa illegally yi ona wo ato pe won le so won di legal migrant e document won es ba so won di legal migrant e ti pe nkan ba yo ni sele mo ah sure yin bo le se wa fun ni protection cost e ba won tin sele yi ni South Africa ke sara lu ni kan lo nse o state institutions like our security force won won support won that is why te ba ri fana tin jade kakiri awon lopa wa metin protect ye awon yen ti won ton ba si mo tin wo mu ton ri pa committee kini ko si ta to agbejo ni South Africa ton wa meni kan ta ko wi ti won wa bi jofin South Africa ipe n to se ye oda o gbe ye gbo o gboro gbe ejo so wa ara re ko te lo into your hand ko si ti ri apere ipe state is post also support ye ni so a n lo si national assembly a so pe ka da le se ti kini kan duro ni biba yi na ohun ki ogun re aya fi ka wo tun le wa ti ba bi ka tun se debe o si wi ati airi se tin ba wa fi Nigeria ijekuje to nfa corruption mismanagement to nfa o na yo ko nbe a se ni ka ba ti yo ti se ba ti wa to si ku onle ni won ba la omo Nigeria ti o so pa won lo illegally kin fe lo se na mo mi so pe ba se ni o si nda mo ni South Africa yi to ane to won lo si njaju oni owo tin ri ni kovela in Nigeria is 131,000 naira minimum per month 131,000 when entos in jan in South Africa ni kovela in Nigeria so say no man Nigeria amari 131,000 naira you know oriji ya mumu jengi ba ye so si wani ka yoko mbe unton sele niye
0: enti eba she ndara po mawa eto eba wa dasi lati koni bonsa fe diamond 88.7 FM tota kamale ili ilori ni ipele kwara ona ni egbo alejo mi omowe Abdul Karim Jimo Edun lati leko fasiti Ilorin eka ti won ti ko nipa oro eto oselu awon na ni ajo nwewe oro lati kan bo ni pe si ojo opo le sugbon ibere ti mo bere lekan wi pe ijo ye ko wa je pe awon araalu ni won ma gbe irufe igbese be lodun 1983 to waye lori le de Nigeria be se so to pada gboro e mo ijoba won kede pe awon mori le de Ghana tin be lori le de Nigeria lona ti o bo fi mu ki won ma lo le baba won lori le de America ti e menu bayi a ri pe lenu aipe ti Ààrẹ Donald Trump tó padà dépò o won didi keje ni pe awon are ajeji ti wa ba ti ni iwe igbelu to ti wa se ilana to pe ki won fi orilede ile ki wa lode to fi je wi pe orilede South Africa awon ogberufe igbese to fi je wi pe awon ara ilu oni won gberufe igbese be ti won fi npa awon eyan
1: ati America te so yi ati Nigeria wa bi bai ke se pe sadide na ni government sare gbe iru igbese yen ara ilu ti fi ehonu han nona to yato sira won die die lati ri pe awon omo ilu mi be sale Ghana to ro ko ni gba se awon se won ti fi ehonu han nipa re won tin attack won na fun ti o to bayi won tin attack won pa an o kun lu fun wa ni ise time tin ye pe andu won na to ba wa andu so yi won ni omo rere are Donald Trump to ri ko to wole to si se adehun to ba tin wole ipinpe sa ko to ko gbe ni pe awon to wole illegally awon wa ba won se deport won pada so yi won na ni sagari ri ngba yen ipe e ohun yi tin po ju latodo omo ni Nigeria ipa won o fe Ghana mo lati ba won sise ipe se yi o to awon so eleyi tun sele South Africa of course government to declare ko si state to so pe won allow illegal migrant ko si state to won to allow re won ti ma so ko si ti wa nu ofin won ipe awon o fe illegal migrant but bi se lo yi na state no pada wa iyen country pe won pada wa dide lati tun kan pa fun en to ba tun wole ni illegal migrant ipe ko para si lu won so the gbese die die ni o sese ko no debe lati ri pe state yan pada pronounce lo to pronounce yin bo se sele Nigeria na ni bo se sele America na ni
0: eh sugbon o tin to bi igba bi merin marun bayi to tin sele lori rede South Africa na ti ijoba won ti gbe igbese le lori pe eyin te wole lona eto o e fori le di wale
1: a le so won ya nitori n tan pe ni bilateral relations to wa laarin Nigeria ti South Africa lo sin ki won mole die no ti je won gbe igbese yi but won fe won ko to si ti wa nu ofin ko si aye fun eni to wole lona oto awon na pada dide lati gbigbese ton ba ti ri pe wahala yi poju tin po lo lati pe e ko lu sile eyin te ba wole lona eto bo je pe government Nigeria ni wa provide o kon si ti sori activity ya whatever to pe to assist Nigeria ngba yen ngba to sele laye kele to sele won ko gbe balu kale won lo ko awon Nigeria to wa nbe ni so o se se ko tu ki government no tu pada se pe boya diaspora commission ni won pada wa gbe plane kale
0: lenu aipe yi a gbo pe minister foro ile okere arabere biaka ojoko pe ohun je ko ti mimo pe awon omo Nigeria ti won ba nife lati pada sori le de Nigeria pe won gbe oko balu le lati ko won pada wa
1: o ti dandan yo pada debe so ba ti debe yan won fe mo kon gba to ba debi kan na state na government South Africa pada announce ipe awon fun ni gbedi gbai en to ba ti wole illegally ko jade ko mo lo awon fe mo but die die ni stages ni
0: oda eje ki a lo seka polowo oja ba ba de a si oju opo le fo eyan ara le lati pe kai na o da si e ma gbagbe ero ba ni soro te le pe si fe te ti ni lowo 0913 655 6952 WhatsApp pelu 0913 655 6864 0913 655 6864 ema yi kuro nbe aditan

0: e ja tun ma kira wa wi pe aku dede asiko yo ni bekebe te ba ti lanfani lati tun ma 36 koni igbo safe diamond 8.7 fm total come le nle lori ni ipinle kwara be na ba tin gbo wi pe ise agbe ni ise ile wa e ti mo pe ile ise to joju lowo to mo nipa ti fun tedo ise agbe ni le wa nigeria te o fi doke okun ile ise wesco Farming Company Limited. Awon na ni won tun se be gunle sori eto loni lati tubu wa gbo gbogbo eyin ti enife lati sese ogbin sugbon to jo bi pe boya akoko si fun yin abi pa ni o si fun e ti lowo enile lati sese ogbin awon lana te le to te fi ba ile ise Wesco Farming Company Limited do wo po ti won fi ba yin se ti yo fi je wipe e na yo rere lati be oni won tun gbe wa alagba ti won je asoju ile ise Wesco Farming Company Limited oju won ti en dan mo ki ka dupe mo ki yin e kaabo sori eto laaro yi
1: e sin sir
0: ile ise Wesco Farming Company Limited fa won tin gba fugba akoko e ja akoko se alaye ohun ti ile ise Wesco Farming Company Limited ti won se
1: e se awa ni Wesco Farming Company Limited commercial farmer ni wa awa ma ba yan da oko ni en to fe gbin ope o fe gbin koko o fe gbin rubber o fe gbin teak o fe gbin banana awa ba yin gbin a n gbin ogede isu rice ege agbado ko si gboke tenu je patata o kin gbin
0: to gba se ati je se ogbin
1: ben
0: to jojo lowo
1: ben an se permanent crops nkan ogbin to ma wa titi lai lai and then it's just temporary crops now tan se
0: ona wo le won gba lati fi ba won eyan se se ogbin ti e menu ba pelu gbogbo awon kan te daruko yi
1: e se sir se pe eni ma fe sise ogbin o ma ni oko
0: ben
1: eni to ma ni le ti e lati 5 acres soke
0: soke
1: a ma lo sori ile ye a lo wo ile ye nkan to fe gbin to ati da fun ile ye a ma ba won bere lati pe abe sin se oko ye park ye gbe nkan to fe gbin fi fertilizer si roko si that time ti kan ma jade en to ba wa nile a wa nile nile ise wa
0: okay
1: lowo ti o payan la rara
0: fun tita bi fun yiya
1: ani fun tita ani fun yiya
0: okay
1: tita ni pe nkan to ma fe gbin ti o n se odun leyin odun kan siwaju o ma ra ni to kin fi ogede se sample ni gbogbo ta ni bayi ogede la pe ye o lo die odun kan ni ogede ma jade
0: be ni
1: to re ma jade lo kan ma afese fun 3.5 years se bo ta pe yan rent ile fun ogede ni o iyan ti afese yo odun kini odun keji en to le ta so pe won ni di leun ki eni afese se ko se te yan fe se
0: ti o se
1: a fe ko lori le ni so ogede lo kreju iwo ni agbado isu ege amare tile fun ni company wa ni
0: ele to je pe awon ogbin to awon kan iroko to je bi odun kan
1: odun kan amare tile fun ni company ko ni du pa awon era ile but awon to pe nkan to fa gbin to pe ju odun kan lo iru ope ba titi lai lai lo pe o koko na titi lai lai ni robotic titi lai lai ni so awon yan ma ra le fun ni ile wa ni le se wa be ni 1000 acres ani le ni lorin bi
0: ona ko to di pe ate waju e ja ko yonda ero bani soro to de le ise Wesco Farming Company Limited ati awon agbegbe ti ile yin be nile lorin ati awon office yin don ti le kan si yin tori pe won ni gan ni yafiji royan ta foju ba awon kan le fe wo ma wo pe na line na line we e sa je kin de office won ko wo na e ba wa yonda re
2: Office Hawa ni Shop B15 Emirate Plaza opposite Abanico Some Garage.
0: Nile Lorin.
2: Nile Lorin nibi. Shop B15 Emirate Plaza opposite Abanico Some Garage Ilorin. Number to dele ise wa ni 08104 04 83 98 97 67 070 070 60 70 71 17
0: Awon
2: bi ta nile si ni ilu Ilorin
0: okay
2: anile si bala anilesi okiosi anilesi alapa adenilesi budosare ni afon
0: afon oda aje ki pada sodo baba wa
1: osun dele
0: oluwale e oda fun yin aje ki awa wo bayi now mo ti gbo yin lori radio
1: ben
0: mo wa fe ba yin dowo po awon igbese wo ni won ko gbe ko to di pe gbogbo e yo mu yesi
1: e ma wa si office wa
0: okay
1: a ma fun uniform te ma fill ta fun uniform ye a wa gbera ta pe le te nile a lo wo le yin te ba nile e ma a gbera a lo wo le to do wa ta fe sise si fun fun yin after ye a jo se adun le ri oro wo ta fe gba e pe lawyer yin wa awa pe lawyer wa a jo joko a jo se agreement ye tori ise wa kin sise ori awon lasan lawyer lati wa to wa register with federal government of nigeria ani cc wa lowo ani tin ani efcc certificate tani lo ko sugbo document ka gba pata todo government ta ti gba so awon to fe ba sise okan wa bale pe awon eleyi o ko sibi tan lo tori sidisi ni lawa na ti gbo ta ti mo so gbo nkan to le fi lo ko bale pata lati ni ta le ti agreement tan kan to fa ni owo ise ti bere ni farm ni ye ben
0: e wa ba mi gbin ege fun apere
1: ben
0: ege ti wa to kore won wo pe ege ayin ma le fi se gari nikan ti mo le je isi wa mo bi ti o ta si
1: e se sir
0: bo ni eyun
1: lo to lo ta wa yi gari o wa le gidi gan but awon yen si ra
0: mo kan fi gari o sa pere ni o
1: ben awon yen si ra ani ko se ma ni local level ani
0: no ko labele e tun ni loke okun
1: ani loke okun so ko si oja ta ni tata e je fi ope ke fi se samu bayi
0: okay
1: iru ope beta fe ba yan gbin odun me la gbin meta ma se pelu won but odun meta la ope ma jade nkan to je ko so odun me ni pe ope ye odun ta ba ko gbin yan mari kankan to ma ku nbe odun ke jama replace ope as for your to person so but ari bi 5 years 6 years epo ye ti de de pete ani country tan supply si repete e pe re le ko si bi ko se po to ni nigeria ko to nigeria gan je so ko si ko gbe pata to kuta ani bias fun
0: mo fe ki atunwo bayi e mo pe ayipada ojo ojo nbe o
1: ben
0: bo ni ile ise Wesco Farming Company Limited yo se wa se to je pe nkan ti e n ba mi gbin abi te n ba won ni bara yin gbin ti o fi ni di pe a ifarapa oba ati ti o si ni mu okuta abi ipadanu ba le se yin
1: e se awon baba laye gba ye whether ojo ojo na wo
0: kan
1: fi gbin kan loko
0: be ni sugbon ojo ojo ti yi pada bayi
1: ojo to yi pada na awon na si target e but awon ta fe gbin ogede a ma so fun kan je ka se bo o sinu oko ye so ko si gba ta ni fun lomi awon to fe gbe agbado ta gbado ma po a ma se bo ofun
0: ele to tumo si pe en lo nkan ti a pe ti awon le bo npe ni irrigation
1: be ni ope nikan la le rigi la n lo irrigation fun tori en to gbe bi ore ikas pipe mele owo ya ti oju but awon ope lemi to ma ti gbin won to ti gbomi sara osu meta tan rojo ko wa fe ti won to ju ma to wa ro si won tan to e kan fi dagba ye tan fi dagba ye to ju ma to ro si won bo so pe o ma gbo e to ma fast to but tan to ka ye o ma dide leni so ope ko ni di pe won se irrigation fun koko lele ta me ka fe gbi koko ta ti gbi ibi ta fe gbi koko se ba gbi ogere sibe so irrigation ma wa nunu oko ogede ye to pe koko na a ma ro mi mu nbe
0: e ja yo nda ro ba ni soro lekan si ko to di pe a wa wo pe a le se yin boya ti e ni ore ofe ati ma ko awon eyan se yi abi e n gba awon eyan si se ni ile ise yin e fun wa ni ero ba ni soro na ka awon eyan ko mu lowo Ni office ile Wesco Farming Company Limited in Benle Ilorin.
2: Office wa wa ni shop B15 Emirate Plaza opposite Abanic Oil Summit Garage Ilorin.
0: Etumu
2: shop B15 Emirate Plaza opposite Abanic Oil Summit Garage ni ilu Ilorin.
0: Aha, aye ki pada sodo baba wa.
1: Se ko le ta be lo mi ye.
0: Eh.
1: Opolopo awon eyan wa won fe sise oko mo.
0: Mm.
1: To da kon fe sise oko ni e o ye ka ni opo repe tan fe training. Awon ma train awon eyan. En ma fe mo bo se sise oko lati bere titi de opin a ma train won. En wa pe dan leko lo wa fun a ma fun dan leko. En ru awa bayi. En ma fe train lodo wa. A lo bi 4 to 5 years. To gbo kan ta gbin e pata agbodo a fese loju e. So to are wa se tan a ma fun ni certificate to pe na adadu ba se daduro ise tan se awon na ma se kakiri tori are mo pe ise oko ko sinu ise to lekuta lai lai opopo awon ton graduate ni awon eyan wa gan to e kan base lori ise office na wa kakiri ka de ma wo ko si bo se wu gori to eyan ma jeun
0: be ni
1: eyan se ma woso o le se ma labata but to nje ye ko si ogun
0: o se pataki
1: eya je pe o keje meji lede
0: o nja ba ti e ti kuro nu se
1: tori be la wa na se jade pe ki la le fi ran orilede wa lowo awon mi wa ton mo se oko yi se but ko ara yi lati se amo de wa to pe won mo rara owo de wa lowo to si bo si fe se eni ma lowo dani o ti pe wa lati ka ba won sise se sa de ma se fun won se to ma fi won lokan bale ni to je pe owo ton mo ilopo ilopo na ma ri nbe
0: Oda eba yonda ero bani soro on lekan si 08108108 0408108 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0408 0 se Westco Farming Company Limited futi ose ina ri eri pe toito yo be na ni e ja tun yo ri lo bula nbe e kan si ile ise yi pelu awon ero bani soro eleti won ti number te ma office won eleti be ni opposite abaniko iyan ni summit garage nile ilorin e seun mo dupe mo mo lore o ajosepo wa oni baje a ka tun ni pade ayo la se olohun oba o di gba kan

0: aseyori ati iwanifemi igbekele hanu eni pe awoni ton kaju ifokan ton oni gbogbo omo bibi ipinle kwara ninu sijoba gomina abraman abrasa ti won fin gbo subara bande fun pe oku omo se lati wa mo gba pelu aridaju ide abali ti won fi sagbekale okombo ki gudugba eto lori radio eyi ti won pe ni ejiri ewo o ejiri ewo nibi ta ti ma sagbeyewo on ti ijoba gbese ni ipinle kwara ejiri ewo leto ti o ti ma pabi yabidu kokokokoko koro lori awon aseyori ohun mere mere ti gomina ipinle kwara malam abraman abrasa ti gbese ninu sijoba re abale lekeje labala sero ni nibi ti awon olugbo yo ti ma pe wole lati video oro mule lori o ti atoku ti so nipa ise ti gomina abraman abrasa ti se ti be lori abibe ko kajo fuju lami to wo eto yo ma waye ni
1: diamond fm 88.7 gbogbo ojo monday ago mokanla sa ago mejila wakati kan gbako
0: nibi ti o ti ma ba agba pede pede ni pade

0: Oh, my bad, teacher. Tama Nigeria. I don't know me wa lori eto fun toni ah eto toni ah lati se nlo boya nigba ta fi ma lo bi ose meta merin en to ni se pelu orilede Nigeria paapa julo lasiku ta wa e je ngbe latori oludasile ikan ni bi ta wa yi lori giwa le se ati gbogbo loga loga ti won di eka lolokan jokan mu ah bolo lojoku na lo ko mi alawo ko inu omo ni ko ye so emi lomo sibo mo lowo e mo sariko mo sogun tori pe ogun lolojo kan peju re lolojo gbogbo ajede ni mi ti fi legede soge pede pede toni ko ma kede omo dederu bola mo lojoku ti ofo rogbon ti rogbon ko tenu ko tete gbangba ko mu ne eje ajire esotun eje ajire to ta ba fo mo wo mo ana kan ara ndekun bi oba joju
1: eni ko lo gini da ti e kan wo
0: ro ada o baba teacher lo di ara agbara mu akoko si laaro aya bele aya siko awa la besise alejo mi oduni oduni won ta ma so npa orilede Nigeria ta ma so npa ipinle Kwara ta ma so npa ntin be ni gboro lowo lowo ti o ni nkan kan nu tabi pe opolopo oro orun sun are n to loju orun awon kan be ba tin so lowo ah bo orilede Nigeria o se ri oni la la koko tambaka inu mi ma wa dun ayo mi kun tori pe te ba re n to e ke foro lo te ba foro lo bi ti e ma je ki n bopo lo le olorun e ma kara le ke ba nda ko yin
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
2: aki gbogbo lu te ti si kanu yin bi ti ategun gbogbo ikanu yin fe ti ni ipinle ni gbogbo orile dagbaye to koja ipinle Kwara
0: beni
2: ipe alafe olorun anu re ko ma ba wa ami gbogbo awon mo leyin muslimi awon na yan bi pe aku mu odun yoba alaya talafia aki gbogbo lo selu Nigeria ipe aku baradi
0: lo to lo si e won ta ni nkara le na
2: Alhaji to ko mi lese la ro. Oruko temi ni Alhaji Honorable Umar Abubakar
0: Okeye. Ama to ti gbo ni ni abi Honorable Umar ko oni. Honorable Abubakar.
2: Na.
0: Umar Okeye mi.
2: Na.
0: Ah! Eku gbogbo rogbodiyan.
2: Rogbodiyan ko?
0: Rogbodiyan ko?
2: Kiti akitiyan.
0: Akitiyan ni. Lotun lo si. Ah! Odaba. Honorable Abubakar.
2: Na.
0: E je se bayi. Inu mi ruko ni akitiyan ni gbogbo eyin patata ejo lo se lu e loju orun bayi ah ah se lori ti o ni Nigeria oda bi
2: oro
0: ilu le nba ka ko le da
2: oro
0: ilu ni oda inu mi dun ni ale ana emi ati alaga egbe oselu APC ipinle Kwara omoba fagbemi
2: Sunday
0: fagbemi awa nsoro asoro to po ah awa soro kan yin ah won to ba se pe Abubakar ni o poju osun ko se nteyan fe mo nipa ntin sele lowo lowo nipo oselu yala Nigeria ni o nipinle Kwara ni o ti oda si loju ero kan laaro yi won ti pe egbe oniroyin jo laago mesan aro yi pe lati wa jabo pe kini bo lori o bo ni ori o
2: nibo ni kan deduo
0: nibo ni kan deduo ona Abubakar
2: na
0: e je ngbe bayi House of Assembly ninu ibo to kere julo wo ta fe di bayi House of Assembly ni kogu si council on make isi chairman nu be bayi House of Assembly ni House of Assembly awon kan be nbe won lo ju ba tin lo lowo yi awon kan du ndo pe eje mi o du obi o ka mi mo yi awon kan ni ete mi se to je n lo jukule awon kan ni emi ton fe sun
2: tesiwaju
0: se bi oga House of Assembly nu House of Rep mefa lani representative tin Labuja anu a mefa na ara to ni o gbo die to nu ko ni kan de njoko je bo te se pe wa awore na lo fipo pe o bu le je asiren to ni ah ibi odun mi o joko be ara en to le mi na to fe so si waju House of Rep nu awa ni senator meta ni Kwara ninu awon senator ina ara en to ni ah egbo ibe mi ba de yin den joko je awon kan ni ah mo fe tesi waju yin tun pada sibe kan ni ah emi o tun wa sun o na fa gaba si okay DS ni no senator nu o wa duri gomina gomina yi eni kan ni membe ka ti gba pe ntin bembe o fi on fa ye gba bo ti e fe duo o fi on fa ye gba ko duo yoku ama wa na won tin du stiani ah ah stiani e yo kan moto e yo kan won si kunme ona abaka ka gbe bayi e to ti bere ati ri social media ati gbe yun seyin won ni won pe won fa yan won o fa won wo wa won lu lonte won o lu lonte ati hun o ti dori gun kan nibo ni nkan de duo bayi awon tin wa ipo yi bo ni gbese lo lo bayi bilana inec se gbe ati gbegbe oselu apc bo se gbe kale
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لأن باتي أوا سو كي يلون سي كوسنا وا نيبا ايتو ما جاري لينو ولا رو اكي بابا تو دني كاني يي اي الله ني با كاني يي
0: آمين آمين
2: اتا مو سي شي دي الله مو انت مو ساجو
0: آمين
2: اكي ايينا الاجي tori pe oro se adamo kan nibe ni mo fe fi kin pe won ni ti oniroyin ba da oniroyin ba da ilu si da ni kan gbogi ni tori ilu ti fo kan ba le ba wa nbe awon oniroyin be ni won mo koko koko ni ti ban da ru awon oniroyin be ni won gbe nkan ti trigger anger awon eyan si da so ndi to mo fi kin nu pe alaji ata kin ipe ti olodun ni eja fe ku da da fa awon ti e tara won jade Olorun mi ba yin je.
0: Alhamdulillah.
2: Awa ta wa na npa wo to leyin yin eje legacy to da fun wa. Ti awa na le mo ko se. Ti wa back to ibi ti e gbere oro. E ri pe ko si bi party kan se wa. Ti constitution won. To gbodo overcome constitution Federal Republic of Nigeria.
0: Okay.
2: A ri pe le ta nlo bo wa seyin. Nibi to lo ni abade bayi ti Senate ati awon to wa ni green chamber kan ti je lo be ni pe ilana meji niyan le gba fi se oro egbe re ni sin ni Nigeria
0: okay
2: inana koko isida ke rich consensus lara yin
0: ke fori kori
2: pe amo mo ye jade ki gbogbo awon to ba so interest ki o gbona so pe ah doctor eni yi o je candidate wa
0: okay
2: won ba fi doro le ejo
0: okay
2: ilana keji ohun ni pe ah gbogbo awon ta n wa atun gbagbasun lo yese
0: eje
2: ka awon me egbe wa
0: kan ba

0: ara ilu oke
1: e ri pe ilana meji to wa wa nle yi awon lo ku ti awon egbe kokan to wa wa won ma tele
0: oke
1: ni party ti olorun kada ra pe mi wa to je APC party onitesi waju gidi won
0: oke
1: e ri pe awa eto ti wa nbe mission pa n follow ofin
0: okay
1: tori pe eyin obodo mo rufin
0: okay
1: awon ton si je party leader egbe wa lati di national leader ni won tele nkan ti ofin so
0: okay
1: e ri national leader awon ganyanyan lo ipe to mo jo yi yanju bi selu o ba te fun mi laye e ri pe awon party sufun eti won ni ayonda yin e ri pe won so pe ta ni wa pe mi e wa ba mi na so fi la ni awon na follow deep process lati le fi je ki nti a pe ni guideline egbe
0: okay
1: ko sise
0: okay
1: so be na de ni to se lo ni gbogbo tin je ibi ti APC tin ni omo egbe si ni gbogbo 36 states to wa ni Nigeria
0: all right
1: iya ko to wa me ni pe ke se gbogbo 36 states yen ni o digbo ti governor ama won lu te pe ba se digbo bi bayi la won o digbo senator ti rep won
0: okay
1: awon bo mi senate ti won na lo ama so asemi di tun kun awon mi ati awon asemi ati governor lo yo ko nbe awon kan digbo titi si governor ni kan yo ko me both rep and senate o wa nbe so pelu go olorun in our party o including Kwara ti mi je kan la awon egbe Kwara yi awon tesi waju asi mu fun joju mo
0: oda e se onore obaka haulu gege bi nti emi atalaga won ni awon screening committee won ni won ti wo olorin bayi won na first screen awon ti o lo si Kwara State House of Assembly won jo ye wa pe awon ti rep ni o senator ni o gomina ni o won ti lo Abuja okay honorable Abaka erile erita erinu erode screening emi fe duo mo ti wa no me ni house tele mo tun fe duo emi wa no house tele mo fe tesi waju screening ti won se won le ja won mo egbe screening a ma ja yan ni iwo yi aba won to se fe wole won se screening fa won na
1: gbogbo won o pass screening
0: gbogbo won se screening won
1: be ni nkan ti screening wa fun ni pe a fe ye owo
0: okay
1: se mo pe ko ri fun ni o ba lo si Jerusalem nisin won screening
0: okay
1: ton ba se screen yen wa send gbogbo eto screen re yi si ilu ti won fe gba lalejo kan le mo wu kini nti awon eniyan nti won se ni ilu won ilu eye we ni ti n bo wa bo lo se ri
0: okay
1: so screen ti te gbe o se ilu ti won fe se yi le se pe alaji bo lorun lojo ku won so intention won pe awon na intent lati di ikan ninu I want intent lati di kan ninu boya ile igbimo asofin wa nipinle Kwara so bo se wa je yi alaji bola ninu form te gba e ti sa won kankan si be feel awon kan te feel yi ati nbe se pe ra yin e wa lo si waju awon bi mo yi sa pa ko ni
0: okay mo ko kale ni
1: e send the sino 5 abi e ma duo won wa wo yin wo pe se be se pe ra yin lo se ri atawon beere
0: okay
1: so ninu awon kan wo boya e so be se pe pe fi di le ni
0: okay
1: won wo yin pelu bi di yin pelu beere won so justify ara won although that could the list ni kiyan je school sat
0: okay
1: so won wo won na wo
0: okay
1: but all this thing processing bi pati ko kan se se titira won o ya toto bo won skin wa won kan to ba ti skin e teni ba ti pass o ti graduate lati lo fun primary ni
0: o ti wa ye mi
1: bo se je ni
0: pe nu akole o ngbo pe se bi bolu lojoku lo kole e bola lawo la ri
1: e get mi o se pe kini ngba nigbati iyan ba ko Umar Abubakar Opeyemi oko kale sinu form e ton wa dey resort e credential e won wa ba Umar Abubakar ni bolo Opeyemi e wa
0: bolo Opeyemi wa
1: e ri ko ti takora won
0: o ti takora
1: o si wa nu kan ti awon opposition mi ma fi n gbe party mi lo si court
0: okay
1: gbogbo awon kan yi ni won ti wo kan to lo submit

0: ẹni tó wá padà wá já orí borí torí wọn ò lè sọ pé ní ìsìnbáyì nínú ọmọ iye mẹ́wàá tí lápẹẹrẹ ní ìlọrin constituency wọn ní ọmọ iye mẹ́fà cameron fún aso assembly wọn wá wò pé kò ní ìdíkáwò ẹni tó wọn wá rúkan kọ́ wá ìmájì sàn pé ọwọ́ ọlọ́run ẹni tó ìmájì wa torí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí wa akọ àkòyàwó okaloko sì rí báyìí pé gbangbala santa ni so wọn wà ti wá wò pé eléyìí tó fẹsẹ yìí nǹkan báyìí lè jà nǹkan báyìí so nǹkan tó ń pè ní skinning so okaloko ráyè ti pàfẹ́ ti gbogbo nǹkan rẹ
1: ṣe ẹkọ nínú. Tọ́ gbogbo ẹ̀yin ara ilé tẹ̀ ń bọ̀ lórí ètò tàpé ní ẹ̀yí rẹ o ọ̀nàrẹ́bù alhaji abubakar umar opeyemi tí wọ́n rí inú lóde tí wọ́n mọ̀ nípa àlùpàdé tá a bá ń sọ ń pa òṣèlú pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ kwara tọ́ hàn sí wọn òun náà lè rí tẹ̀ ń bọ̀ ibi tẹ́tò dé dúró o ní pé wọ́n ń ṣe àyẹ̀wò fún àwọn tí wọ́n ń gbé gbá apá àwọn fẹ́ àpótí pa fẹ́ díje síbìkan lónìí ọ̀nàbù umar abubakar nínú ẹgbẹ́ apc àti ẹjẹ́ ń gbọ́n gbé láti lé báyìí house of assembly ààrẹ tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní òun fẹ́ tún dúró ń bẹ̀ ààrẹ tó ní house of assembly wo èmi náà fẹ́ dúró ṣe àwọn méjèèjì tán bá ti ṣàyẹ̀wò fún wọn tán gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ síwájú wọn wà á lọ sí primary inú ẹgbẹ́ kan náà ni o ṣé ó fi ó rọrùn kí wọ́n gbọ́ra wọn yé ìwọ tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ jókòó má lọ mọ́ jẹ́ kí eléyìí náà tún lọ àbí mọ́ kíni wọ́n tún wá eléyìí jẹ́ ọ́ lọ sí i ọ́ rọrùn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí concessions tá a wí káwa ní kò wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ ti wá fi nǹkan lélẹ̀ pé àwọn tó bá jọ ọmọ ẹgbẹ́ ni wọ́n ó ṣètò ìdìbò láti yan pé lágbájá mọ̀ faramọ́ lágbájá mọ̀ faramọ́ gẹ́gẹ́ bí primary àbí tẹ́ ń pè ní direct primary ọ̀nà ọ̀bákan direct primary àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ni wọ́n dìbò indirect delegate ni àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ni wọ́n èmi ń fojú wò ṣe direct yìí ṣe kò ní mú torí ó yẹ ẹ̀yìn ju èmi lọ ẹ bá ń ṣàlẹ̀ fáwọn ará ilé.
0: Àkọ́kọ́ náà yẹ kọ́kọ́ gbé láti ìkàtẹ́ ti sọ pé wọ́n sọ pé ìwọ dúró mọ́ lọ́mọ ó kọ ẹnìkan níjẹ́ mọ́ lọ́mọ. Pátì tí wọ́n bá ti ń ṣe dọ́gbadọ́gba nìyẹn sọ wú ẹ. Ẹni tí ó rò pé òun náà fẹ́ ṣe nǹkan kan ó ní èrò rẹ̀ lọ́kàn tí Ọlọ́run sì fààyè gbà wá. Ti ẹ̀dá tọ́lọ́run ní nǹkan tọ́lọ́run fi wá yẹn gan níwájú àwọn ànábì rẹ̀ pé níwájú àwọn mọ̀láìkà rẹ̀ pé àwọn eléyìí a mọ rorí Ọlọ́run láìkí kéèyàn jẹ́ onírorí kì í ṣe onírònú o torí yàtọ̀ ńlẹ̀ láàrin ìrònú àti
1: ìròrí
0: kí wọ́n bá jó onírorí tí wọ́n bá wọlé wò nínú pátì títí wa ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú APC ṣẹ́ríjọ́ tí yẹn ti so intent láti jáde fún nǹkan kan ni ó ti lọ sí pátì secretariat yóò lọ submit intent letter rẹ ṣe wá rí gbẹ̀yìn ni wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí ẹ̀yin mélòó lorò pé ń wà wàyà ni àyìn báyìí lòun ti gbọ́ kí ló tẹ̀ ìlà yín kẹ jòkóó pátì ti advice wọn
1: before
0: ọ̀kan tó obtain nomination form ẹ̀jẹ̀ wa kátó ra pátì form yẹn gangan wípé wá ìtẹ̀ ìlà yín tẹ̀ bá ìlà yín ẹjọ́ sọ̀rọ̀ sọ pé pátì ọ̀ sọ pé alhaji abubakar lọ rí alhaji bọlọ lọjọ kú o kò sì sọwọlẹ fún wọn imposition ni wọn pe wele yàn
1: táwọn
0: kan máa ń ṣe ṣe àwọn pàmò sí ni pé wúlò gbọdọ wáyé
1: ẹ
0: rí i pé ọrọ ọlọlájú ara lọ sàdáwọn gèrè ṣe wọlá òyà sí fún kabinet nurse látara fòdára ká wọlá kanza wọlá haula wọlá kúwàtà ìlà ìlà ẹ rí i pé ọrọ wọn ìwí wọn máa ń jọ̀ọ́sẹ̀ tá a máa ń dúró lé lẹsẹ̀ wọn àwọn ò ní impose anybody àwọn wà láti bí the dynasty kaka.
1: Okay.
0: So party náà sì láwọn náà follow decision wọn. Tẹ bá wò iṣẹ́ tí party wa ń ṣe ní Kwara yìí pẹ̀lú national wọn jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni torí àwọn tó wá ṣe screening bíbá tó wá ṣe screening ní Kwara lónìí yìí òun ìsara Kwara tó wọ́n fi wá mọ́ ìyàtọ̀ láàrin alhaji bọ́lá ọlọ́jọ́ òkú àti umar abubakar sẹ́yìn pé ojú ṣáájú ẹni tí ò bá ní pín mi nǹkan yọ́mọ̀ ń pín ojú ṣáájú ò ní kọ́kọ́ sí mi process.
1: Ẹni tí ò bá ní pín pa kan
0: yọ́mọ̀ pín
1: kò ní sojú ṣáájú.
0: So àwọn ọmọ anything contest ni badari ati magaji nkeri ni lorin constituency awon omo won ri won askin won wa de constituency report won wa fi lori to nkaluku ti party ba ti ka tan o di ke lo le pade ni primary se wa ri primary te won so yi pe se a wo pe boya eleyi ti mo nje indirect yen sa wa ri pe iyato olowa nbe se rele yi lo pe gbogbo candidate to lo ba lo ba yin match.
1: Okay.
0: Ẹni ń lo party kan.
1: Ẹ sá o.
0: Party yìí wọn padà pariwo. Wọ́n ní ha owó ni lágbájá fi ra àwọn omi àwọn ọmọpo àwọn ọmọ ẹgbẹ́. Ẹ̀rí pẹ́ni tọ́jọ́ sí primary ó la gbogbo wọn mọ́lẹ̀ torí pé òun lówó lọ́wọ́ àti ra delegate.
1: Okay.
0: Ẹ wá wò ní ward tí a ti lọ́mọ ẹgbẹ́ mi tó kọjá 3,000+. Ṣé ìpín yẹn kan ka bóyá. For example, along with 3,000+. You will bargain is we have over boy be 5,000+. Ni to why registered from Lomegbe.
1: Okay.
0: It's pass a registered as a
1: okay.
0: Came over the first one assembly member. As in a 12 word, same number ratty by mountain, it will be ratty than body one. Oh, from what we did, Eric will see who won't do the very. O ku ko ta ijomo lo abi re that is the party then need na nu pe ijomo lo abi ti o taja e ri pe yen o ti kokko court anasofo
1: be
0: ni primary
1: okay
0: so o ni ni gba ko pe owo mi lo se ijomo lo abi re ni o se
1: mi mo ra won
0: ati resident re lateyin wa yo juwe kini awon yo fi tele e because o sa ba yen soro
1: o
0: de so wiyan to je
1: iwa
0: accident e o si le wa mo wa yi wa yi pada nisin iwa to tin wubo wa to fi nkoja bi 40 50 even awon di young age ti olorun araja ro ma bra sati fun ni aye nisin ta ri 29 30 so mo pe ohun na o ti ni iwa to wu ladugbo kini pare ni adugbo kini pare ninu ile ni sauri awa ta de mo sauri pe bo ni mo se ngba tin lo le kewunu sare se ke sa won le tin mo fi wa la fa awon yen lori
1: okay
0: se mo all this thing ko ni se pe yen kan gboju le powo abi afasale kan wa jare lati koro kan se mo wa da owo pe owo la fi ra awon yen
1: okay
0: eleyin o ni sele
1: eyi o ni bi ti won o ba ti gbora won ye pe lagbaja la fa le
0: ti won ba ti gbora won ye nkan ti o sele nu party ti wa ni se awon pada pe oro imo te fun anjo ni o ara awon to sele be e ba ri yen to ra form ju ba yen lo igba ti ma ka para pira wa mo ri pe lagbaja yi kan tin so yi oju temi lo ki mo sabu si so mi ora form mo o po te ri pe lagbaja mo withdraw to ri lagbaja in ni lo ri ra nomination form
1: ha
0: se mo pe o ti ko jo ti e o ti join join e so ko de si pe o se yen under duress ipe ni kan lo dunun mo o se yen pe boya ni kan lo force e because party o so yi pe ko lo ri laji bolo mo lojo ku abi ko wa ri mara baka e rira yin eyin te wa mi san pe won da ko pe awon na no bi pe eyin mi lo le ru pe en contest fun ara e lo so pe awon to mo ni o wa di se awon te ba ku gbo yin e pe ra yin wa ite ni platform de gba ra yin soro ke wo pe awon advice pe ka le bi o sise papo so ton ba wa lo se wa di ti yen ba sele ti awon to ba ku to ma lo primary won de bayi ise ba ti tun wa ku pe awon ti won gborele party wa pe won kudoko
1: okay
0: ati to ada si won se pe baba gidi bi se won se lagbo lenu
1: ewo to juwo le
0: defeat yin o o defeat yin o se ni ba okada ra olorun sele won n to lo so ko wole eyin ejajo se papo ki party le ranti eyin na sin kan mi to ba tun da tori pe aso assembly call di opin ore
1: jo pe ore to inu mi dun pe gbogbo eyin ti e ngbo be ri pe ngba emi gan mo lanu le awebe apo be aya ni fin gbo gbogbo nti honorable mo gbadun fun anikan fun appearance enu ti sanwo form to wa pada daro bolo lojo go form to sai mo ri pe ona maru abaka yo poju oso won ju na bi de nwo po hun ni se ewo form temi san o waste nu tori pe o ti sanwo abi igba yo ti waye kan won to sanwo form
0: se mo ri pe party supremacy wa wa
1: okay
0: o se ni so eleyi lera tegun oro nu le wa nu amo bo lati man se ameri pe te ba wo egbe wa e ri pe ki se egbe ta mo eyan fi le tori la le egbe to da ni
1: okay mo gbadun yi
0: ti la le egbe to da ni e ri mo so pe eni ti a we pe pe olusi
1: Okay, Tony.
0: Titi bi pe ohun Lucy o wa nbe. Wa le jade o Lucy. Kada ro Olorun lo se. Awon party leader wa lati le Prince Fagbe mi, Sunday Fagbe mi. Eh Alaja Ronald Barsaki ni. Won mo won ti lare ni mo pe ni ejoko. Opin ore ko ni House of Assembly. Eh. Opin ko ni House of Rep. Opin ore ko ni Senate, opin ore ko ni Governor. Ba ti le se ni, ba si le se ni. Se mo pe enu emi re na wa bale. Nigba ti o di pe an kada ra wa Olorun.
1: Okay. Ala on a very bitter day to ri awon ara ile mo fe sa fo mo oro run be ti so yi tori pe ah en to tin ni lemi pe mo fe dupo bayi e si joyo wa keke se pon fowo le lejika won jo gbora awon ye sugbon ani nkan kan ta won tin tele awon ti won gbe po apoti ibo yi ta won o duro ndo pe ah awon ni gba ni labada la fe ko lo lodo ti wa won so wa lo fo le lejika abi won lo se mo daru kan bi kan ni gba se eru pe le iko ni se akoba fo eto dibo ka ti e wa ni won gbo nto hun le ta won egbe mi na wa fa elomi kale se amo ti won withdraw abi ta step down abi ton gbo ra won yeun se won le sise po pelu eni ti won pada wa fa leun
0: e ma n saba sele te ba lo le wo ninu egbe lati te ba wo 2018 ti egbe yi ta bere ninu egbe yi ni Kwara te ba wo ni 2019 e ri pe iyapa awon kan wa te so awon demo won la rin won wole won tun jade asiko tan ma wole ni won ti wole hun asi ma asiko tan ma nlo alarobo la won
1: alarobo ni won
0: amọ lati meri ngun to ra to mo so yi pe nsele wa mo leri
1: esawo
0: nsi so nsi Kwara yin dako pe oro ti of anabi fe ka meri wa ju pe ka ma so yi pe wa light alive a fi wa light alive le ko ba dun te ba wu gba ti egbe yi ta wa sin egbe yi ni 2018
1: okay
0: e ri pe platform ta wa si APC eri si si group lo ga lo ko fi wa
1: okay
0: iwa awon mo fe da ko yen kan nisin ke wa kan na awo position to ti gba mu nne gba ta bere joba e ri pe 2018 la wa 2019 la bere joba abe mo la baba mo la sa sa alaji fe mi yusuf
1: okay
0: eh to je present chairman
1: pelodun
0: e ri pe ara awon front line Alhaji Akeem Lawal na wa ninu pe Alhaji Akeem Lawal okay o ti lose primary ajo sise abi nba kan jo sise agboro mi Alhaji Akeem na sinu joba
1: okay
0: e ri pe Alhaji Femi Yusuf be lati House Assembly Commission
1: Commission chairman
0: gan mo pe wu nkan ba wo ko ba won se nbe le
1: bẹẹni de
0: ṣe ni pe awọn to wa n group won ṣe pe ipin ti won na o
1: okay
0: ko gbe won mo kan ti sele lonu jọba e wa wo teni won na graduate de na won le wo Masuda di o
1: okay
0: awọn wa na awọn tan ba mm wa
1: okay
0: ṣe pe Masuda Musa Fani is not in our APC anymore
1: okay
0: wo e le gbọ ki Masuda di o ko ni APC tori pe nu awon ti won o ah Masuda di o yi awon leyin Masuda Mustafa ni won na ipinni so won carry Alhaji Rama carry on kaluku ni gbo kan ti wa along afeni ti o ba ji to Olorun
1: okay
0: se amọ pe awon mi na nbe Alhaji Bola Olojoku
1: na
0: njo te bere si ni soro awon eyan mo te passport ama won kan be won lanu lengba te se gbianju yi awon na kan a fe ko lo gidi pe ah be se ri una le kan na ri o ke lo ke bo ke ma fun won ni pe to saje ma dasi tolorun ara re ko te lorun bi ko lorun gba gbugba si kiyin fun won eni ti ma nisin mi na pe ah e ri po ma ba ti jami ah e ri tolorun de mi si mu dupe ojo e ri ko lorun mi pe tolorun o se fun lo se fun to se mi na ibi na dupe temi so ah le fe weku ama mo dupe fa won ti won dari egbe wa lati national ti de state yi
1: okay
0: ati wo governor ta ni won mo bo won se nse alasijo afọ ara re asejo baba se te a mọ mọ awọn ẹgbẹ gidi e ri pe tin ja mo win election a e ri pe awọn ti o du won mo n du to ro mo so pe ko la be lo mi ba lu ya re yo re ni so pe ah iya won na wa ara re po fa
1: lenu ti so mo to lu je
0: to ro ka ko le yan ti
1: be ni
0: a mọ awa intern ni e ri pe saturday e ri pe mo so pe 30% yen mi ba le se a win ni
1: eh
0: e wo satan la je ma ba sa ti sin gboro na
1: okay awon kan mo so nbi oselu mo ni igba mi wo won awon eye wo development to sele ma ni labaja lawo sagbagba lo ba iwe oba ti koro lowo de
0: Alhaji sir n ba bi yin kini kan eni phone mi bi meta mo ri lo yin bo phone se mo ma pe mo wo die te mo ro pe mo wo die na ni le tin tan yi
1: be ni e ke
0: de mo wo re o te ba dele e gbe fa won grandson yin
1: ah
0: te ba gba phone yen pada e so fun yin ko ti ba je won kan bi re yin pe look at grandpa this is it now I'm just using this e ka wo pe alomo yin na
1: eh
0: lo bi phone yi bayi
1: ah baba
0: we are now in digital life
1: mo te se ta kan ke te menu bayi mo omo mi
0: e wa lo sile e je ka pada awon eyan mo ri yan kan te ba ri n to fi condemn mu gbesi aye awa ju pa ran teti won won ni ah ahusu mi la won tuba because on awon si pe innovation of me la mo ni ka waste owo kale so that ke fashion ni la mo ni ka waste owo kale mo awon bayi tori po mo saure ni mi ko possible kin so fun wo won be se ko wa ipo won draft won need more orientation
1: okay
0: more orientation
1: okay
0: se believe pe owo ti awon eyan ti make awon ata je kwara gangan awon eti jirada o because ala jara mo mu ona lati mo rowo wa pelu ogun olohun aye yi ti koja yi pe ka waju popo awon wa se ijoba if you get that white collar job se o le fetch e lowo to gbogbo bukata re but se npa won kan won ti make o life kunu yara won pelu sugar cake factory yen to wa nu yara won on internet won dem make dollars and now anu mi so lo lo lo jumo o okay order kini kan wa ti enikan tun wa wa o wa tun pa eyan lo pe lati be yen won ko ni ile yi lo seko won le mu yan wa won lo rent yan wa lati se ise kile mo sa
1: ise kini
0: to ma shoot film won ni di awon mi cover actress to won se pe ibi bayi alaji wo lo yo ko ibi bayi kan sare wuwa o to la n ton wa n ko fe yen
1: okay
0: won won wa ri kwara yi won wa lo fu wo gbe yen wa lati ko every time every time se mo kan ti eni yi se o wa ku awon youth tan nikan se se ko to la awon ti won nikan se awon youth tan nikan se won train won lo bayi ti won la ba sa to so fi won e wo ita won ni won make pa wa kan le sanwo won o
1: okay
0: won sanwo won bayi pa de o won okay. Sanwo won pa month o
1: okay
0: o depend lori awon to wa gbe to wa gbe film wa be ati mo se e wa wo nkan awon kan ti se lawon area yi pelu si inu feti kwaro hotel se pe to wa draft won so ah kwaro hotel hotel yo se to mo foro wa o wa se kwara yi bo awon to wa sise nbe yen se kan ko yen lo si bomi lati mo lo fi gba hotel se n pe a tin serve kí ló bá rẹ sí wa náà nù.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
0: ah ìpínlẹ̀ tó wọ́n á dé.
1: Mẹ̀fẹ̀ ní òní.
0: Mẹ̀fẹ̀ ní òní. Bọ́tà wá sí to the standard yẹn wọ́n á ní bo ojú kan náà wọ́n wà. Ìdí tó bí 5 stars hotel tí ọ̀gá náà láwọn fẹ́ se kwara hotel. So àwọn nǹkan yìí ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí ẹlòmíràn ọ̀rọ̀ wáyé o àmọ́ fẹ́ nù ni. One of our brothers wọ́n ti sẹ́ ní art and culture federal level wọ́n wá wo bẹ̀yẹn wọ́n ní ṣé gbà tán gbé àwọn kiní kan jáde nigbata si lori system won e believe ni pe India won le project ati se wele itani this is the biggest one in West Africa now akawo yan doko sile kan gugu re ti gugu West Africa tawon tawon yan e wa mi yan tun wo kwara yi ni se tori nkan ta ni nbe yen
1: okay
0: ni West Africa not Nigeria yen lowo ki e wa ma wo pe won waste owo wa
1: okay
0: if you want to grow you need to move from one place so yin bele yi challenge awon position ti won bo wa ba to da won ta wa agbimo kan ta wa nife pe araya baba wa sake mo sa lo to ni kan la won fi se dynasty no awon awon ki la won fe mo se dynasty kan awon ni di service yin te safu 3 senatorial district awon ni di yin ni central kan wa safu wa se mo pe ki se ari se ni baba arika awon ti na ri se ton wo fi so pe mi mo safu erin meta e wa fe o wa kiri nkan e wa pe mo ti ma mi se handle re iwo ti wo na wa ra form senate mo wi yan to ba apade
1: one of be mar e ti gbe mi ya
0: oro loya e
1: mo afa buhari amo so bi ani wa si ya e ti soro la kai kansin eni ta ba re ni ti ede oye ai ba binu e yan salaye oro fun ni eni kwenu alaye te se yi gan lẹnu wẹrẹ yi torí mi náà mo ti wá pé yẹn bá ní ẹ torí níjọ kan mo béèrè question kan lórí rédíò náà ni mo ní tí yẹn bá gbé láti challenge lọ muritala kọwo government house apọ tó àgbẹ yọkà mẹwàá nǹkan mẹ ẹnìkan wá ní àti kí tún wá ní mẹwẹẹwà hùn ẹyọ kan péré lẹ mẹnu bà tilẹ̀ sì kún yìí ó sì dá lójú bá ní ẹ máa sọ mẹwẹẹwà hùn
0: lori mi lasan ma so over 300
1: e ma ti so nitori asiko e je wa ya lo bi ti wa si ya lo baba
0: eh se mo si mi gan wa di ya lo mo si lo
1: ko da mo nwo late gan na ni mo ri poju mi gan ma o pa bi mo lo glass ti won ko eh olorun mi maru
0: yes sir
1: eni ah alukurani n soro olulaka ilo n ba wi eni eni kan o serve three senatorial district
0: yes
1: successively ta fe le quantify e pelu awon e wa ni o wa fe
0: awa be won
1: e nbe hin
0: awa la be won kan wa safu
1: ibi to mo fe lo
0: e wa safu wan senatorial
1: e wa nbe won eh eh wo la bro be se dole je to mo be won ki won wa safu sin
0: ah o ye ka be won se won pe eyin na ma won mo kan ladugbo
1: eh
0: te ba ti ri won e pale mo nkan ama o mo ka ba ti ri won o ma lo da pa ya won ma ba mi ko won mo yi ni mo se lesson fun
1: eh
0: eh abi elei da ni pe o mo yi o tun de o e pale mo gbo nkan mo o ya to wa me ya to na la fin be awon pe mo lo e ti le lo legacy gidi satun ama o tun wa build esi
1: nanu kan ko bi ma gbo yin ye ranu bo mar en so fun gomina pe e o fin o faye gba mala mabra mabra san lati gomina eleke eta
0: abike ni abike fa
1: amo aye wa fun won lati
0: o ni senatorial seat yen
1: e je won aye je won lo sin mi
0: sin mi pe kini
1: go ya wala epo
0: wala wo olorun to na won se o fun ala fi atun bi je
1: o wa de nlo bayi
0: na
1: ko to di pe soju opo le
0: na
1: honorable mo ti gba form be eni ko ni mo fe ko senate mo fe se gomina eni kan ti wa jade we oda ngba wo tin lo je mi oropo re an ngba wa se wa le kware ah gomina yo ni mu o je n pada si senate mi eni ti o n ti wa do ndo pe se bi wo tin lo je mi obo me ngo
0: se senate form mo ti close ngba won
1: ah ke close
0: constitution constitutional right
1: o be ti ri mi
0: ara o yin re yin
1: tin
0: alaji constitutional right
1: e to re ni
0: okay eni mo le ni phone meta mi ya ti be ra phone le ki ya ti keta san so fun gba te ti le yo ka mo ni ta keji fun yin
1: ah we be
0: o yin ni na
1: eh ada
0: o sa won senatorial yen eni to lo n ba yen
1: eh eni kan friend message kan eh si fe ka honorable garba like dan won ni awon ki yin pe ona bi eti eni pe ah nsi fe ka lo be mo so mo pe eyin o fe down re mo fe ka soju opo le eh won ni gbogbo awon opposition party te ti e ti won mo ba yin fe du gan pe ona n pe won roju tu ara won ni atile ti won roju tu ara won se inec o register won ni abi ewo ni ai roju tu kin ti won pelu won
0: roju tu o ba pe won roju tu ara won
1: mhm
0: eh awon na pe te ba re ni to ju yin lo e ma o emi se gba pe yin na ju emi na lo
1: mmm
0: ni soju ba to re ni soro ko la ni lekun
1: to nda kai ni mbagu e be nto
0: ma komo aja komo dagbe ebu ni o
1: eh
0: e me mo pe yin ju mi lo ni
1: so eh
0: abi a me me na mo pe na bare ni toju yin na lo gaga bi nte ko wa sauri e na
1: da mo don to mo to we we te ngo wa lori etu fun to ni eh ejire ewo la pe to eto le ejire ewo e je nda to mi na ko to di pa soju opo le mo nbo

0: Number that police G technology see on a
1: 070 37 69 77 77 77.
0: Number them up with us in here. Tabika Lossi Lisha, while I do you go on the boys like Beco Bank, Bebati Waffecti Babambari, Elossi Ulu or Kanu Lisha, one Lala Lisha, Tolon Sessa to be California by Lado you call MTN Office. Ko sin kankan to ni se pelu electronics to wa compatible pelu solar te ba debe eniri to e je kin lo sodo engineer lati anu gbugbo awon kan ta ni ati ni adojuko wo ni boys ni ati ladojuko MTN office ni ni taiwo kin kan na gbugbo e pata engineer lati anu
1: wo gbe nle
0: engineer lati anu oya bo lo se nlo loke lohun
2: e se go ni atoko to e ku dere asiko yen yin ara le gẹgẹ bẹ ṣe mọ pe awọn product and service ti a ma render ni ile ise wa o po janti ede bi pe fun afani awọn ti won sese n darapọ mo wa ni ori eto yi ma sare number die so that awọn eyan ma le catch up pelu awọn nkan ti a n ṣe ni ile ise wa a ni orisirisi awọn product to je pe wo da to de je pe ki se gbarufu awon product to je pe ati test ati confirm e o de ti ribe ko wa n se pa wa nikan la tu wa n test e mo awon ati ni awon client awon customer ni olokan joko to je pe gbogbo ona won confirm pe a n se ise gidi ni ile ise wa lara awon product ohun na ni orisirisi panels solar generator solar freezer seri ni abala awon solar freezer yen ma tun sare so pe fafani awon ti won tun sese n darapo me to pe afani so die die o wa ni solar freezer yen tori pe kini awon pe awon ti won se olokowo kekeke ati olokowo nla to je pe won mo pe owo yi tawon ba de ri afani o lati le ma se kini die die awon de ma se o tori pa awon mo pe awon mo taja re awon si mo ri owo yen lati mo fi ma se idapada re fun de yi o la fi gbe so die die wa fun solar freezer wa awon solar freezer package wa ita de so nipa yi won wa pelu 5200 watt panel pelu 3000 watt 24 volt inverter ati battery meji dry cell meji so gbogbo awon kini yi te ba wo bi mi se pe loloko joko yi won ku fofo ko wa se po ni kan la tun ma gbe wa o a tu gbe wa pelu freezer freezer ta de so pa fe gbe wa yi ke se freezer to nje rara inverter freezer ni to je pe teyin gan ba ma koja sinu e bayi yo oja yo mo tutu la ni ki lo ade ti a se ma so pe a n se gbugbo awon nkan bayi ni kini to wa je pe a wa nile so pe ka da pada si agbegbe bi ta wa ko si ere be wu la se wo poke fine ka wa na ma se awon kini to je pe yes awon eyan ma fi ma ja fani e ba de je ki e ma je ki gbe yin lo jina tori pe kini awon eyan ja fani kini gan won ko wa ni fa gan lori kini tori pe kini o je nkan to je pe o wu awon eyan lori lati ile awon ara ile o mu won lori labe be a ni orisirisi solar camera ti ti a ta ti a de se fun awon eyan se solar camera se wired camera le n so nipa ni abi stand alone which is solar camera abi bluetooth camera anyone a ta a de tun se ni ile ise wa ki wa fo gere ko be ki lo si solar G-Tech solar electronics gadgets ibi bi bayi lati ta won orisirisi electronics appliances to je pe won wa very solar compatible fafa ni awon to tun se darapo moto kini nkan ta npe ni npe ki nkan ki electronic appliances eyan ko wa solar compatible awon nkan to je npe fun the minute to ba ni nkan wa ko wa at minute level that is ki nkan ko je npe kini bayi o kere gan ju kini gan lo so awon kini yi ko general ra ke general lara solar e wa ma wo nkan ti general lara solar ki wa lo fe je lara nepa fun en te lo prepaid meter to je npe te ba tan ac bayi vi vi vi vi bayi ni o ma fa
0: engineer latiano engineer latiano ni bi te ba oro de yen se mo pe awon kan tan ta nkan electronics ni
2: ben ben
0: iru awon freezer tan so e
2: ben
0: si yato si pe a nta po mo ero solar awon to je pe won o ti lowo ara panel ara inverter ara solar si e ba nta freezer ifa won na to se pe be se ni ko ni general ra ifa awon to lo prepaid se mo pe lori oro pe ya subscribe sori prepaid le lo mi lo freezer mo
2: ben ben ben
0: lo mi ti lu pa
2: ben ben ben
0: patapata o ti mo o mo ye owo ti o fi ra kini sori sugbon be se soro wi pe en ti o general lara solar mi lo fe je lara ti nepa e dakun e ba nyanana benye dada
2: beni beni e se gan ni atoku eto nkan to fa ti mo tun fi so beni pe awon elobi o mo wo pe nbi mo ti n lo electronic appliances ki wa ni nkan ti mo fe ni die fun ni solar a so kini nitori solar nikan fun eyin te tun lo ina no which is prepaid meter ni reason lati ma no times 2 times 3 ye nkan tori pe fe gbadun aye yin elomi oni to fanu tori pe o fe gbadun tori pe ko fe ma no owo ni o ko ma no lori prepaid
0: ti freezer yen lo ti e ko mo
2: e ti ri ba yen
0: won lu pa ni
2: be ni won ma pa ni so fun de yi awa ti ile ise wa ti gbe awon appliances yi kale se si inverter ni se freezer ni se blender ni se microwave ni se glasses kan tun wa ni ile ise wa to je pe o record o wa ni ile ise wa inverter orisirisi kva orisirisi battery lithium kilowatt
0: mo debe na mo ba power bank
2: be ni power bank ki wa iwo to je copper iwo to je copper to fe sare lo si nys be pa ite power bank kekere kan to je npe ti won o gbe to de je npe o mo gbe lo at the rate of just 110,000 naira yo charge laptop re yo charge phone re yo charge every gadget to ro po ni ti airpod lo fe charge ni o de ma wa ninu bag e to je pe agbe ko pari lo ni be ni agbe ko pari lo ni yo si ma charge everything to ni so fun gbogbo awon kini wa be power bank wristwatch, iWatch, everything wa ade ni awon quality team awon team to je npe won yaranti lati fi le ba yin se gbogbo installation yin lati ile ise G technology ko yato si gbogbo awon kini ti mo wa ka kale yi every appliance ti e ba fe get ni G Tech electronic store mo laye lati so fun yin pe san die die wa be ni se o fe ra AC ni aye san die die wa se o fe ra freezer ni aye san die die e wo tin ba ka yo ko mo gba akoko lo
0: engineer Umar e je kin lo so do engineer Umar tori pe ka ba ti ku ojo wa rojo mo so lokun ka sare lo si abala ti solar talk ibi to ye engineer Umar mo gbe wa lo oni e kile tun ni fun wa ni ojo aje toni
1: e seun atokun mo ki gbogbo eyin ara le kin koko bere lati bi ti oga mi ti pari nipa awon inverter freezers wa ati awon solar compatible appliances tanta ke glete bara lodo wa be lati ba yin test e ni bi solar ke yin na ri iye wattage to je wi pe ko consume rara ko se npe an fe nu taja npe e kan ra solar compatible appliances ke ma gbe lo le odi te ba dili ke to ma fa atodo wa na le ti test e ta show yin ni percentage load ti o gbe so bo se ri niyan so ni abala ti solar talk ni awa bayi so awon customer wa mi mo to je npe won be la abroad mo gbe Nigeria awon mi o gbe ni state won o gbe le won 247 won amo bi wa pe tawon ba se setup tawon ba travel se awon ma pa setup awon ni so awon ni ka so ni ori eto so that awon other people na tawon na go through a situation bayi ka fi da everybody ni ohun awon so fun won bayi pe won o need ati pa setup won won o need ati put it off so ni to ri pe battery especially awon ti won ba se big setup ti won lo lithium battery lithium battery ko kinda ko ku o ma wa okay ki lithium battery ko ma charge 247 ki panel ma charge re so ala koko ni pe battery o ma damage risk in be damage battery yen ma damage charges o ni ma happen panel o ni ma sise orun sin pa panel 247 ti o ba ma charge ko wa okay dada system can be unstable to ba di pe e pada di won wa tan system won inverter le ma se balabala so interview so won pe ko da ki won ma pa system won especially awon ti won ba lo smart setup ti won lo lithium battery hybrid inverter so awon nkan ti won se ni wi pe ti won ba travel ti won ba fi system won on won le pa awon load won gbogbo awon freezer ni o iron ni o pumping machine ac gbogbo e ni
3: won mo san lo pelu e
1: mo pa so won a le fi light load dule bi boyen to ba ni cctv nle won le tan si won le power cctv won won le power security light won but en ti o ba se iru setup yi ti o si maintain system yi o gbodo na won protective devices lara system we ti o ti wa okay gbogbo e la se ni le se wa to je npe ta ba fe bayan si setup a make sure pe gbogbo awon protective devices yi o wa lara system yen ohun ni surge ni o ohun ni circuit breaker fuse protection atin automatic voltage switch our battery management system na she wa lara lithium battery ti o ma control overheating ni o deep discharge ni o overcharging proper lightning arrestor gbogbo e la make sure wi pe o wa lara system yen fun en to ba ni okay ohun o gbe Nigeria abroad lo n gbe ohun fe ma travel 1 month lo n se nilo gbogbo keneji eni at make sure wi pe a se so ti won ba fi system won on to n charge o ma charge nitori lithium battery ko ke n fe ko n shut down omi o ni come up to ba ti shut down tan so en to ba tin lo smart system by ko da ki won mo pa solar setup won
0: to e seun gan mo ro ro pe gbogbo eyan ara le e to ti mo nkan meji a meta pe an travel ni an rin ajo so ye ka ma pa solar wa abi ko ye ko ma pa solar wa ona na ti so fun yin papa julo to ba je pe ti lithium battery oni e nlo e ri pe ko ye ki e ma pa battery yin to ran ni to me ba ti shut down ko ni come up mo mo mo pe tun ti ri nkan meji abi meta mu number ti ele pe wa si lori eto ba se wa lori eto bye oni 091 0913 6 55 69 52 number te pe wa si lori eto ni e boye ni bere kan abi meji te fe bere lowo awon engineer wa hello
4: Yes,
3: sir.
2: Sheri awon filing machine ti e so yen ati awon machine ti en so npe fe ma fi solar gbe solar wa ti o gbe conveniently o wa ti o gbe conveniently nkan temi ko ma fe ke ko se ni pe to ba happen pe boya e ti ready e le ko si wa ni ile ise wa ni adojuko owo ni boys ni egbe eco bank ni taiwoke a salaye a si se yen iye na na re fun yin daada to je pe yo ye yin daada te fi mo pe okay yes kini yi ma gbe loto this is a particular setup to ma gbe filing machine mi so bo se yi niyan
3: se mo pe teyan ba ti ri ina le yan le sise le lori ko da ise ti ton le record so yin o me leyin teyan o fi ko e ti wole
2: filing machine o le lagbara to pure water machine
0: ko le lagbara to
2: filing machine to fi file bata
0: ko le lagbara to
2: to so na
3: ti ba ju mi ma ri o mi
2: ben
1: company
2: yes it ben ko si bo se le to so na ti o gbe nbe ibefa
3: ibe lawon kan ti e tin bere wi pe boya solar to le gbe ero wa
1: asuro bo se tobi to solar ni gbe
3: lai
1: so bo se ri nu
0: to o na le ti gbo yen pe ibi to ti e tun je olunlu wa ta le ma toka si pe Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Tin ba gbo yin dada eni si ori ofe te ba rasula pe si ori ofe pe ke ma sanwo die die tori pe boya bi te wa ilu te wa bi te engineer ban tete dan won lo ojo wa ti lo
2: e se goni baba wa lati egbe be ni in as much as ti eyin ba ti wo ba ti fi ilana te ma gba fi ma sanwo ti ko de ni elapse why not teyin ba ti wa si ilorin fun proper documentation and registrations ti o wa ni idi pe boya e fe se san die die pelu go olorun teyin ba ti se awo wa ba yin install e ni ilu te wa awon engineers ti won yaranti ti won si koju osun won wa nle biba ti won ba yin se installation yin pelu bogo se nje tolorun
0: to o na ni e ti gbo yen pe pelu ogun olorun won ba yin se installation yin ni papapa number te pele se gtechnology si e ma pele se gtech bai boye tun ni beere mi te fe beere e ma pe sori
3: 070 37 67 69 77 77 77
0: tabi ke ma lo si olun le se wa gbogbo bi kibi te ba tin bo ko ba je lati egbe be se so ko ba je lati lokoja be ba ti data iwo oke ni lu lorin e beere owo ni boys ladojuko owo ni boys e ti ri solar depot wa ibe ni awa to bo je pe awon electronics gadget ni efera ni le se gtechnology be ba ti de taiwo kiyan na ladojuko mtn office e ti ri le se gtechnology ni taiwo ki tabi ke pe number ta pe fun yin yen pe 070 37 69 77 77 77
3: bola mo la yin yan se olorun se bo ba ta tun wa fi ayo je ako aibinu bola la oyin loruko temi mo mo pojo mejo ayo na la o tun fe pade mi need attention e kan pe wa sorry 070 32 32 05 05 81 15 15
0: ile o abeji lo so pe ojo mejo la tun ma pa bo ba je secretary le fe pe sori number e pe mi sori 081 38 88 44 40 number ti mi niyan see ya cashier
2: next week.
5: O ti de o ile ise G Technology Solar ni won gbe irorun baba irorun de fun gbogbo eni isoro idakureku ina ba ati ka ma fi gbogbo owo to ye ka fi sanfa ni mo repo ka tun mo sun lokun o ti da eyin tegun fi so bayi G Technology Solar ni won le waju tente baba nsoro solar solar generator solar panel odo won le mimo te ti le ba solar generator to wa pelu lithium ion battery ati solar panel ye e to le charge pelu na nepa ati solar panel pelu o lagbara lati gbe television fan gbogbo na nu le solar ayo e to le fi charge phone pelu laptop yin koda o tun gbe washing machine awon sizes solar generator to wa okay to tun lalo pelu ti wa nle 100 watt 200 watt 300 watt 800 watt ati bebe lo gege be ti mo solar generator ki pariwo ki lepo be ni ki se fi o dara lati lu ninu ile nibi ise o tun wulo fun gbogbo akeko e tara sasa ke kun si second floor ni Obitech Electronics beside MTN office taiwo oke ni lorin elepe tabi ke whatsapp won lori ago 08037383833 ile ise G Technology Solar lo ni eja ku lokun ka bo sinu ile solar.
6: Ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
7: Gbogbo wa ní gbòòrò tí mọ kí ló ń ààbò.
8: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì, ìgbà tí gbangba tó wà dẹ̀kun kedere.
6: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
9: Bí àbíkún mi mẹ́tò àbí. Bí àṣàpp wa.
6: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
10: After working kí ló kù, ìgbádùn ló kù tá wá jẹ.
6: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ́ tún yọ.
11: Ṣé Ọlọ́run òwòjú mi jẹ́?
6: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
11: Ṣé Ọlọ́run òwòjú mi jẹ́? Obìnrin mi sọ̀tà lẹ́nu.
12: The sounds, the vibes, good talk and conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Diamond 88.7 FM, we've got you.
13: You can only get timely, credible, and reliable news on your shining Supreme Station. Diamond 88.7 FM, Ilorin. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme Station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Shining Supreme.

0: Nigeria Limited ojo egun alare ti pele wujo je olomu kan kwara kan ni ko pe meji nle yi ni bi ka fi si ona awo dara fun bagi riran lorisirisi yala conference bag traveling bag ladies bag to je awo gidi car or post beauty factory lai laba won won tun ko ni ba ti di oje mi a fi si ona awo dara ta mo si bag production lopolopo ile ise lala ti kekeke lajolajo ijoba ti talada ni nlo lati ba won customize bag fun iranran idi purpose ti won ba fe lo fun e yago fa won to fe ru pera won lomo pa won ni olomu leather works kan soso wa ni aye won te ti matipe lopopona ajasepo ladojuko royal sekina hotel ilorin ipile kwara phone kohun e ma pe direct line won sorry 0030 76 3564 tabi 0088 99 4172 tipe tipe ni olomu leather works ti je baba baba baba
1: olomu o pe meji kari aye
2: kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo bolu tori lede ye ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
3: beni o wa
2: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
3: to ba ri be yodu mo wa
2: boko ba jina ilaki iko idans gbogbo ibere yi ile se femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo ariwo pẹlu efin generator ka ma gbadun lowo kina oku itansorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti n ba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com eyoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole

0: e kaabo pada asi wa lori eto lori Facebook nbi awon eyan ti sadua lo repete ba se sadua fun mi ni won sadua fun Captain Ahmad Ibrahim Mahmud adupe mo so fun yin eh lati nije ijongba ta n seto ta gba won alejo wa ti pe ai Captain Ahmad won duro ti wa inu ta wa na le fi sesan ore ipe a mekunu le ba wa toju awa si ni representative mekunu ohun na ni pe ka wa na duro ti won lasiko tan need wa mo ki awon alejo mi lati Captain Ahmad Mahmud Foundation mo ki won kaabo sori ti loga alaji eso babs evan ki wa
1: Guara Ali Akiyo Moki gbogbo omo Guara to omo Nigeria lapapo Olorun ba ti ma teyan siwaju yo te wa siwaju
0: Amen
1: won fi asigo yi ki baba wa mi mori taba siriki ilori e ba nse se
0: Sheu
1: wallahu yasmuka minan nasada afu taraka
0: wala takhsha
1: wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Olorun ba si dada fun baba
0: Amen
1: yo tu sale ku ala fi ara yo gba gbogbo sara won
0: Amen
1: bismillah ina taina ka
0: Amen esun pupo e ma ba kele gbe ara le bakan ara je Abdul Karim maya ki won wa pelu mi lori eto e ba nkan ara le sa
2: e ka san gbogbo ara le e ka san gbogbo ara ko ara ati omo Nigeria pata Ela ogba adu agbogbo
0: wa. Ami. Loni ai ma fa won yan laye dada. Won fi pe lori oro captain. Tori pe won ni yin ni yin ni.
1: Ke ni se mi.
0: Mo fe fa won yan laye dada. Sugbon mo ri photo kan lana. To munu mi dun. E to wa yi eni o ba gbo yi dada. Jo mo ki oto ni oro eto selu. Eto yi ko. Sugbon ijeyan. Tembe lara captain on lo bi gbogbo tin sele lori eto yi se mo pa rosa
1: bo se rinu olotu
0: mori captain lana won ti sign form labuja won submit form won ipe emi o mo gba o gege bi ipe tawon eyan mi npe o kin dide foro gomina alaji kini ndo to o
1: olotu
0: yes sir
1: nije jo mo so fun yin nije edogun mo so mo ni sete ese o wa nu se to gbe captain jade
0: ise tolorun se ni
1: olorun lo se sugbon mo ni sete yin se o wa nu se to gbe captain jade
0: oye mi
1: ori teyun ba
0: so na da pada so lodo olorun
1: olorun na lo se gbogbo e te ba so fun captain pe ko se leyi ohun le mo po ye ko won o se sugbon yin teyin je owo ri afefe un captain tin se bo Last
0: Saju
1: odun mewa seyin to hun se ni zero awon
0: awon to gbo la gba wa
1: hun se ni koko ile waju ha toro mo se gbogbo nkan ti e ni koko ni
0: ore to lope nunu
1: so gba te waju ha hun o wa ni tuma tori gbogbo awon to ti save tele na awon to won tin so pe ah yin need your pocket kan lodo yin eh need your pocket kan lodo yin awa rope gba latodo awon eni hun mo ni a pe eyan wa
0: e so be
1: a pe eyan Abuja to ga sign nisin to ga lo submit form won ti submit form tele won se screen eh ti get mi onkaluku wa na la wa nbe onkaluku wa na la siri nto e kari awon fasiko yi ro gbo omo Kwara
0: to tumo si wi pe aboya awon kan na ni captain jade awon kan na fe lu gankan ko si yun be
1: captain ko ani captain fura re ni nawo awo re ko si se government ko si se ni under ward ko si se under local ko si se under federal ko si bi ta di si se no meteta owo ara won ni won na enikankan o sponsor eni to ba si lohun sponsor captain ko jade sita Captain Ahmad Ibrahim Mahmud omo won ni lorin afonja ko seni kaka tin sponsor won funra won nigba ta wa lo ya la won na si gba ko ya
0: okay
1: gbogbo ara ilu si tele wa
0: okay
1: form yi ti won sign yi nisin artiri palu baraka ti wo
3: alhamdulillah
1: den gba ti ati dey nisin awon eyan to je followers ti won tele wa pe awon ri captain ti pe awon dupe lodo Olorun
3: alhamdulillah
1: bi won se se screening for awon orders ti won se screening fun won pe ah eni yi se o koju osun wa followers so to wa leyin wa nisin ba wa saba le pe awon to jo me gbe APC ka to wa la won ti won wa nlu ti won duo pe ah sa mo worry to ba ti ri ticket mo worry awon fast go iro ogbo omo Kwara asi fi iro ogbo omo egbe APC captain o wa ko wa gomina fun retirement won o wa governor fun retirement o
0: ipe ngba mo ti wa sise ise ojo mi a je lo retire
1: si won o wa fun retirement
0: o
1: gbogbo wa la si meni ti nwa fun retirement nu wa
0: emi o to gbo yin
1: won wa fun retirement se ni ti kan be lo re ji o ti ku o ti tun wa mi iwo ni ka lo ni Kwara ni Eman jo bi wa Kwara ina ni ikan o ti ku o lowo re nbe lowo re file ba an ti ju o ti ni keke da won ori ko wa wo boya anu o utilize e bi won na se utilize to hun yen je ke ni ju o ti ni kankan ori
0: ki gbogbo le circulate
1: olotu the most youngest governor ni captain onje ninu gbogbo governor 36 ti o wa ni Nigeria yi ti omo Kwara ba fun laye o
0: okay mo gbadun yin pe ti omo
1: Kwara ba fun laye o
0: to tumo si pe owo omo Kwara loro ku si
1: owo omo Kwara ni atomo egbe APC ben ba fun won laye o ohun ni o je the youngest governors ni 2027 eja age gbogbo antan jo wa
0: oda e wa mo wa fe ja oro te so mo fe bere lodo Alhaji tori agbalagba la won eyin ti ba won agbalagba si
2: beni
0: e tun ba won odo si
2: beni
0: e tun ba won to wa ni middle class arin agba si odo e tun ba won si
2: beni
0: pelu riri yin oye yin ati nte ti mo mo oro an ja dari aba n dari ilu Captain Ahmad gege bi youngest governor to be
1: Inshallah.
0: Abi be ko?
1: Beni.
0: Gege bi youngest governor to be. Say charisma won o le tuko pinle Kwara yi.
2: Inshallah. Ori gbogbo nkan lowo Olorun lo wa. Ama gege be mi se ri Captain Ahmad. To ba je paye wa fun eyin ti en je oniwe iroyin ni. En ba ni ke pe gbogbo won loko kan ke ma interview won. Ibe leti merin to koju osun won pupo. To ra palopo l'Olorun fe se gomina ti o prepare fun ko debe ni o se mo bere pe dakun bo la se le bo la se le mo so fun yin nijo nije ejo mo ni mo pe mo si bere blueprint re
0: e so be
2: mo lojo mi loju
0: gba
2: pelu heji re Olorun tun wa ni ko ni exposure to po to tun wa man to si wa ni Kwara state ani gbogbo local government ati ni mineral resources lo pinpoint o si so gbogbo ti o se ti o fi industrialize wa ni state yi
1: beni
2: irun ta need nu
1: local government kokan
2: local government kokan o ti identify mineral resources to wa nbe
0: a je pe oro youngest governor to be Balaji se so a je ke youngest loju ni ama la kai yen broad
2: e lo ni fun yan la kai Naka yi po o ne fin challenge awon yoku ke jo pe won e wa interview won ke be ri wi pe kini program re to ni fun state ko no wa so ti
1: ti e
0: yes sir
1: igba ti gogo wa lo ah ebon kaluku na lo lo declare intention ni party secretariat e be ri lowo won na won o fe ka wo ku o nigbati Captain Ahmed to be ti won be ri oro won o fe ka ku o pe product ni se product ni
0: oya e wa ja wo bayi ipele meji ni oro aje gomina ni ma gbe dani ati gbogbo opo ti yan ba fe je ipele akoko ohun ni bo le gbe o ti ni mo sokan lati fanya kale gege bi omo yi ipele le keji wa lara alu ipele akoko la wa wa nu osu re yi
1: ben
0: to tumo si pe egbe lo koko fe soro
1: ben
0: kini moran yin fa won o me gbe
1: imoran mi fun gbogbo omo egbe APC ni Kwara jacket jado ohun ni pe ise ti governor Abdulrahman Abdulrazak sikale ẹja fun eni ta mo pe you continue legacy governor Abraham Abrazak ki se yo tun le lekun eni tu Captain Ahmed Ibrahim Mahmud yi eni kan to pe olotu awon no wa sori oto eni kan to pe eyin na ti ba won pade e ti jo soro e ti jo mingu
3: ben
1: eni kan to je pe te ba ri Balaji se so lekan gbogbo senatorial district meteta ta nini Kwara gbogbo mineral resources ta nini be gbogbo e lo won ti divine way bo o se le economies wa fi le grow ta le generate IGR
3: ko yi ta tun generate
1: yi lawon kan to pe a wo pe boya ko wulo pelu riri ti Captain Ahmed Ibrahim tiri bo an fasi ko yi ro omo egbe APC ni Kwara Olawale leleyi o. Olawale leleyi o. Olorun ni je ka siyan.
3: Amen.
1: Olorun ni je ka siyan.
2: Amen.
1: Olorun ni je ka siyan.
2: Amen.
1: So any continuity ni Kwara bayi. Bo afi ka gbe eni ta mo ko du osun wa. Ju laba won kankan.
3: Eh?
1: Ki le wi FCC oni leki.
2: Laba won kankan.
1: Ti o ya CBC ti oni leki.
3: E nfo we soya.
1: Ti courtu kankan oni so bo lejo.
3: Ah,
1: say ma pa lalata ko
3: beni.
1: Eje aro eni ta gbe kale o. Eje aro eni ta gbe kale o.
3: Eni ti o lejo kankan.
1: Ti FCC o ni wa ki.
3: So ten so ni pe Captain Ahmed o lejo kankan court.
1: Ko na le. Ti ICPC o ni wa ki.
3: Won o ni petition be.
1: Ti court o ni wa ki.
3: Ah. EFCC nko.
1: Ina mo kokko da ko.
2: EFCC go ni wa ki.
1: Eja were that gbe kale o tori be ba win o ba lejo
2: o clean o to clear
3: clean and clear
2: yes
1: six square no
3: eyara le won la fani ati si ojo opo le te pe wole e beri beri ita ba si tun han si yin teyin na tun mo nipa Captain Ahmed afani be feyin na lati so ameja sare de oke lohun laarin seju meji an pada bo wa e ku kale number te fi pe 0913655-6952 ni number te fi pe wa e ku kale
4: bọlu torilede yi ati tile okere lai duode kinode o tabi ero amunawa generator
5: beni o wa
4: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokanbale pe ina okuku ni seju
5: to ba ri be yodu mo wa
4: boko ba jina ilaki iko idans gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
5: ati ba me
4: kama gbadun lowo kina oku
5: osilope
4: itansorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti nba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle Kwara 08092164444 www.femtechsolar.com eyoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole

0: Natural Limited, ojo egun alare ti pele wujo oje. Olomu kan, kwara kan ni ko pe meji nle yi ni bi ka fi si ona awo dara fun bagi riran lorisirisi. Yala conference bag, traveling bag, ladies bag, to je awo gidi. Ka opposed to beauty factory lai laba won. Won tun ko ni ba ti di oje mi a fi si ona awo dara. Ta mo si bag production. Lopolopo ile ise lala ti kekeke, lajo lajo ijoba ti talada ni nlo. Lati ba won customize bag fun iranran idi purpose ti won ba fe lo fun. E yago fa won to fe ru pera won lomo pa won ni Olomu leather. Olomu leather works kan soso wa ni aye won te ti mo ti lọpọpọna ajasepo ladojuko royal sekina hotel ilorin ipinle kwara phone kohun e ma pe direct line won sori 0030 763564 tabi 0088 994172 ti pe ti pe ni olomu leather works ti je baba baba baba
1: olomu o pe meji kari aye
0: Inje omo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
2: bawo le yin o se se
0: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
2: osu mefa ke
0: be ni

0: 7 abina lala to fi ma awon phone ibani soro lori sirisi credit direct lo sati leyen gbogbo on to ba fe ra ni gadget shop to fi ma computer lo le ra dori million kan naira lawin ma sanwo pada fosu mefa ni rorun sugba bi igbelewon re ba se kuju osun si ni o sati lo sori itako www.gadgetshop.ng lati ra oja eni bi to wa laida mu rara e si le kan si ile ise gadget shop ke whatsapp won sori 08161 111 700 and fani tabwale ilati le se gadget shop lajo sepo pelu credit direct
1: awon eyan won tin da call ubomi sugbon eyin ti e ba fe kose ni le se olomu leather works eyo kan te ma una ni won ni anfani nbe fun yin o ni le se olomu leather works bo ba si kose nbe iwe eri to yanju lo gba jade o ti yanju nu ewon eyan ton wa npera won ni olomu leather works en e ma da won lohun olomu leather works ope meji nbe ni ona ajase epo road ladoju ko roya sekina e ti rinu ogba won ibe ni ke ma lo 0030762568 ni number to wodo won 0030762568 number to wodo won hello
2: hello e ka sa
1: sir
2: e ku to
1: olorun ni to
2: ni mora lati takudman
1: e ka sa
2: oko ti to lowo awon baba wa na
1: okay
2: bi olorun ojogun lati ato pe ye dojogun e ko yin ti bayi lo
1: amen
2: gege bi e ni ka so e ri pe awon baba wa alejo lawon je sa wa awa ti kuro ka fina amadi ti pe ki pe gege bi mi se ma so pe awon to si ni won se won je anfani won je anfani won ma ran ti ni se anu si ma je ni si awa ke sa anfani 50 to gege bi mi se ma so are tin ra ku ni wa fun are tin ra ero fun ase tin fun 8000 Adua ni si ni ko Olorun bolo ju ni ko wo kan sale apo.
1: Amen.
2: Ko wa wa yi to Olorun ba ti ma fun yan ni oyi ti ma fun yan ni epo ti e ti aisan si. Olorun ni ti aisan si fun wa.
1: Amen.
2: Olorun ti temi wo ya. Ba ba pa won na ni a na ta ka ta ti Olorun. Olorun ba ni yan yan. Olorun ba yo fun le bi won ta ra ti ona gba ri won. Olorun a ti ku ti ti ba ti ri ti ti. Oun ni koko ona gba ri won. Olorun ni ji ko ju.
1: Amen. E seun. Eso
3: ni mola won ti lo
1: won ti lo mo ti get number won a fun yin alaji ni awon na appreciate yin be se fokan tele gbogbo eto captain ni gbogbo radio ta tin se hello
2: assalamualaikum
1: wa alaikum salam
2: hello mo sa ni gbogbo
1: ami oruko yin ma
2: ta n se ya ba kiri lati ki
1: okay
2: Amen.
1: Amen. Oda ati gbo egbo won le nikan lo tun so fa won gbe captain amadi yo bo ba ile ri o gbagbe e o gbe ko si yonu mo lori tin ba nse yan e je ngbe ko ni na ke to space e ka sa sa
2: mo la di ka ti sa bo ke ni
1: e seun
2: I'm going to go to the house.
3: Olotu
1: Alaji yes sir
3: Sheri Captain Ahmed Ibrahim Mahmud enikan to Olorun gbe kale ni fun lu mi se n se fun Kwara ni se fun Malumi o o ka je ki Kwara o je priority re ni
1: e gba to ile
3: eh la to jo po mo Kwara ni se ro loko wo a fu se lu se o mo so fun yin o
1: e yi tun mo ti e mo to da mi loju ni pe igbe kale anu Captain Ahmed lati pile pe oro se lu owo o
3: ara
1: awon eleyi ise se din tutun ni to
3: awala ni o se gba te ti ti lu ni o ya lo na fi lo ya mo tun wa soro kan lekan fun yin olotu
1: yes sir
3: mo ni mo ro gbogbo omo egbe APC latori chairman wa e Prince
1: Sunday
3: Sunday Fagbemi titi de world level eja weni 30 si waju eja weni 30 si waju o oro keyan ba ti di candidate ko se reverse seyin o candidate e wo won wo daada ka weni ti o laba won ninu awon aspirant ko nka luku o jade ko si koro te yen le wa ta mo bi to fi si already ti o lejo ni court eja wo
1: okay
3: any time wa EFCC o mo wa ki eja wo ICPC any ti o mo wa ki eja wo any ti o lejo pelu elomi na eja wo to lejo mi nbe to le wo yan
1: ah ora era eso alaji ese ba
3: ta ba wa gugu e na ka ri pe eni yo ni alemi nso se eni to to si gomina ninu awon tan wa gomina ni under APC to to captain Ibrahim Captain Ahmed Ibrahim Mahmood Osi
1: lodo tiyin
3: lodo temi pelu quality tin be lara won
1: oda ese gugu e je ngba call kan si ka mo lole hello
2: ala
1: alafia fe yin na baba e ka son
2: o ti le don so rabi Godiga na jori
1: era sa e ka son
2: se ti mo pe mo le ti program in before this time mo ti so man mo dan gbadura fun mi o mo ri ni ki se lo lo se lu se pe mo so re ni gogba
1: be ni
2: eyan to gba ni fe so mo eniyan e mo ni fe si mo ki lo polopo olorun fun won se
1: ami ami
2: I'm not a politician at all for this program morning testing
1: eseun sir one tori program mi yi gan la won se nife si captain
3: mo ni tori yi
1: to e ja mo lo le ojo ti lo
3: agbajugo iro ogo omo egbe APC ni Kwara e dakun ijogbo lo sumo yi e dakun e je ka teka fun captain Ahmed Ibrahim come 2027
1: inshallah.

0: Aha, me na demo walude. Ọpẹ bi ti mo de ba yin la lejo bo loju ojo lodo yin.
1: Agbo
0: ri de
1: mo gbadun
0: mi bo eso kan ijo. Ogbo yo ba. Da olohun Olorun ele abo ti kan ba. Osu ba ti donde o. Aba irawon. Sagun sagun lo lo nsa ko je Olorun wole mi nsa. O nda mi lo loju ese. O nda mi lo ni won wa. O nda mi lo ni papa pa mi ba
1: ti
0: Oh, oh go.
1: Awa loli jo awa lole o ye ye ye. Awa lola pa odu orin to mo gbon wa.
0: Ma gboro. Ma gbo e ma gbede. Awa na lo ni ope bi ti mo de. Ola ti lewajo mo ogun ni ope bi ti alakafe re jalogo international president omo lati fabola mo ko yege oko papapa fi re na kanaka gbara e lo kanakan. Amẹ ni mo lori emi na ni mo lefe ni mo lodu yin awon aha
1: Eh
0: bari ba
1: Obiri ba mi jo akunrin ba mi jo
0: Awon oro tin ta ni jikije Awon oro to mo gbo lowo awon efe to mo gbo lowo Emi na ni mi ni mi kede ni mi kede to ni kede de Eh ba Edu temantire ba pe edu teme
1: baba
0: irawo aba se nda yin lara ye tun ma keko
1: ba mi jo ni ba mi jo
0: oh

0: me.
1: Olorun iwo la waye loni saju on gbogbo iwo la wa dupe fun awon fiba fun ogo ni fo kore Olorun.
2: Osu pa ti loye o.
1: Bo ba se wo lo nso laare bo ba se kan mi nigba mi awon ko ma dunu awon ko ma banu je wa ba pe ki lo sele won ni olodun na ni ayam da tayam ni sise e wo gba to je oku lasaru dide nu bible ngba na lo tan lo je oku lasaru dide nigbo je oku lasaru ojo keta abi nkan ojo kerin kon awon kan o ma dunu awon ko ma rerin ngba na to je oku lasaru e a mo pe lasaru ngba na lohun awon to ba je lowo ke ni lasaru je yen lo ngba na tan ti gbo koku o ti ojo kerin ta tin banu je pe aduro te tori otosi ni lasaru ko lo lo mo n wa gbo poji bayi won ma fo ni pe aha onigbese wa ji pada inu won ba ma dun won ma jo won gba lu won gba yo gba onigbese won ti ba ji ama ko wa pe lasaru eyan ti o ti e lowo lowo ta ni wa yawo lowo lasaru ka ti wa gba ko yawo lowo re na ta ti wa wallahi ka biesi olohun meji lo se nkan ninu aye

0: gbogbo ye si awon jijo ta wa
1: amode ijo pasa pasa
2: amode ijo pasa pasa
1: amode ijo sege
0: olori won ni mo wa yin loni saju on gbogbo eyin na wo bi eh olohun o wo lo nsa pele ni taye yeye e wo ko agba bolu arsenal awon eyan fi won seye o ti eh olo ti eh eh ah won fi arsenal si ere bi pe mo ba ti mo ori fi ba oni eh awon wo awon wo eh olohun o bi ere bi awon o de ngba fun won lo a mo boyo gba fun odele ati le so sugbon lowo ta wa yi oka awon agba bolu awon to je fans won balẹ won pe ah ah lowo ta wa ye lori fokan balẹ mo mi si Arsenal won na what Arsenal wa de tan fi yan gan pe ah ni ah Arsenal ni wa eh Arsenal fans ni mi awon yere wo le won so ngboro mo bi adun mele seyin okoloko wa lo re ra so won da so won soro won pe Arsenal club le mi na even as e bi ejin da se gun yo pe be ni e bi baba meji Allah ni ronu kana ni ma yeye ni taye n pele olodun daku mo yeye mi e lo re wo ko agba bolu chelsea eh chelsea se bi o se kini lule o se keji lule la ngbo eleyi o se kini lule o se o tun se karun lule o eleyi to tun se elekefa eh won to ta omi ayo aye pe ah ah abi chelsea ta mo lana na ko yi eh nkan ma ti yiwo eh olohun o daku mo yeye mi olohun

0: te ni todun le ye ba ti ede ke la won pale mo te ni saju kile ya gan to de be le ba tun koja tan ke la won pale mo te ni ka wa gbe lati ri pe kile ya to de be le ba de be le ba koja ke ni awon pate e ja gba won plan awon ero ngba yin
1: to e se olotu ka bere pe pelu ope si olorun
0: adupe
1: gbugbo aye lo ti mo pe Diamond Amusement Park ki sai mo fo loko mo asi se nta fo woro seyin to ba kon ka soro nipa agbala isere
0: lo le
1: Nigeria
0: adupe fọlọrun
1: ọlọrun lo yin ori be ati baba to ni le se wa awon ipale mo ta tin ni pe lowo lowo bayi mo se so fun yin ise nlo lowo na agbala Diamond Park ta
0: tu se lo
1: lowo bayi pe gbugbo awon to ti wa nigba itunu awe ati Easter to ma tu de fun leya won tu bara otun
0: pe won lotu lojo yo otu lo run ran
1: pelu re ofe olorun olorun lo lori beta ti leyin awon to le se se pe ko si gba te ba wa si Diamond Park te ni mo ri nkan lotun ti o ni mo yato ti o ni mo wu yin wa ni gbogbo gba
0: pe awon nkan aro tun
1: awon nkan aro tun mi tun ti de te tu gbadun ni pe kile ya to de ti le ba si tu de na awon nkan mere mere awon nkan sere wa to je pe gbogbo lo ti wa ni standby awon engineer wa lati oke okun won ti de ton ti wa n ye wu ewu oke o ti wa ni good condition e mo sa olo ka gbogbo
0: ope ni fọlọ sa gbogbo ope
1: a gbudo fun gbawo to ti di Diamond Amusement Park mo pe lowo ba lo le Nigeria
0: baba we kuro lo ku gan e yo kan ba je pe
1: irorun won ipe ati gbogbo nkan ta wa ni sibe baba to ni le se so pe owo pere titun ni ke ma gba
0: pe owo ti kabiyesi olo
1: ogun ni lapa
0: pe tenu bole ko tete bole ko le yi o
1: ana won machine lodo wa to pe lawon ni ipinle mi le o le Nigeria yi bi 15,000 20,000 ongun lodo wa egun ni 500 egun ni awon to ba ti be awon mo so ba o le se bo lo se ri be olorun lo ni ri be sa
0: ka dupe fọlọrun
1: ka dupe fọlọrun ka dupe fun baba to ni le se baba daada to fe wo mutumu wa pese oba je bo kini oba je loro oba si je an be olorun gbogbo wa
0: pana pata ko je
1: le gbadun da mo park
0: o da baba e ja wo bayi kini awon igbarade to tun wa nle e ti so alaye to wa nle bayi lasiko odun leya na kini ka tun mo reti awon wo ni ka mo reti ni asiko odun leya bon ba tu wa nbo kini ka ma mu dani bo kini won gboro mu dani ta ma nbo te ba tun la o
1: se olotu fun awon to ba fe wa si Diamond Amusement Park alakoko a ni yara itura
0: teyan le sun
1: be ni
0: sa so pe yara to sun re
1: fun awon to tin pe to tin bere pe ise ni yara agba fe abi a ni be ni sa so pe ewo to ba ti fe wa si lo pe e fe wa e ti gba hotel abi ke ti gba yara
0: tura
1: te sun si abi lawon mo lebi yin ke kan wa sere latago mewa aro
0: nta wa mo ju pe e wa sere
1: la
0: la
1: ba la wa lo
0: loju
1: momo ke si pada sile so a ni yara agba fe any ko si ma gba ke anybody wa pe ohun soju Diamond Park pe yara agba fe wa abi ohun ni agent Diamond Park e le sowo sodo ohun a ni ru re na ni bi kibi
0: pe kosin to jo
1: out wa ni platform leni any social media to so pe ke mo wa pe e le sanwo through online payment ni
0: o le sanwo through online o
1: be ni sa so any kind to wa so pe ke wa sanwo through online e fe sanwo sa jade apo ni sa ti ki se Diamond Amusement Park
0: abi ke tete pe awon
1: awon agbofinro pe kan wa gboro ni
0: be awon mu pe oya
1: be ni sa
0: wa salaye ara
1: wa salaye so bi mo yin so lo sa awon kan te wa le mu wole iwo to isagbofinro to ise onise otele
0: ni abo
1: eleto abo ko si nkan to fe fi bon si ko si nkan to fe fada si
0: ko si nun gonbi
1: to ko si
0: ewo ni o se bi okan o si
1: nkan to le pomo la keji lara a faye gba fun awon don odo la ngba to tun
0: ton
1: gego green awon
0: o tin ke toju go green lo
1: be ni sa
0: awon lohun kike
1: awon lohun kike gbogbo run fe nkan te ba wo ke ma
0: fa ma le be
1: Diamond Amusement Park
0: a le be karamo
1: so Diamond Amusement Park kin se rufe bi te le wa
0: o le waru be hun
1: be ni sa tori agbalawa bi to nko awon eyan ni mora ni eto iwa
0: omoluabi
1: awon ko si re la je fun atomode atagba ibi tawon ololufe meji tin pade ibi te tin pade eyan to yan fe ba rin irayan mo so a faye gba awon ko to mo kekere o le se
0: to mo re o de to pa
1: ibi lo tun ti kodun kan bayi a faye gba lagbala wa do de awon tutun woso na aso te ba wo si Diamond Amusement Park
0: o go te wo wa
1: te wo wa ki se pe o wa awon woro wa so kuro le o wa de Diamond o wa mo fasale
0: o wa fasale
1: wa so ti wo gan o le gbadun ara re
0: to re lo mi o ma bi won se wo so
1: be ni sa
0: mo ti re ni o wa mini sketch lo bi isekuri awon mo loku gan won won se so kuna to oju kan wo mo ya eh ma ma je ki baba yin won na eh elemi won mini sketch lo mi sipo liberia
1: so
0: agba so iwo ku won na ko saye fun
1: o saye fun tori awoko sire laje lawujo so ele to wa da bere ni pe sumi pu wa e le mo koyin koyin wa tori ki se re
0: eh ma e won e ma se ati kan wa
1: at all sumi pu le wa wo e ki so do e wa we ri so sumi pu ni a si gba e le ro mi sumi pu wa jade so bo se ri niyan sa eto aboda wa wa pelu ore ofe olorun eto abo to gbopon to daju o wa to imo ye otele mu je to wa nu agbara gan ti won wo so agbofinro
0: ta won o dabi
1: pe awon na wa se re so pe eto abo wa to daju pelu ore ofe olorun sa
0: ayo ba te wa ro mi ile mi mo
1: e ri ba
0: ile mi mo na lodo wa sugba o le lo bi boya meka bi jerusalem ko lo fe ro mi samosam ro mi kini
1: e be se ra won bansa te na won agbofinro won aladani le ra won ti joba e ra won ti o pass moto ra so to ma de tin ba so ibi ni ke park si ibi ni ke se bayi si
0: e
1: ja gboro so lenu e to wa da bi baba n ba ni pe awon to n lu okada ti okada yin o ba ti ni key te fi padlock re
0: te fi ti lorun abi lese abi

0: security o wa fun de fawon obi no te wa gbe fun fomo de mo omo mu lo waju awon opolopo lo wa te ere ko no wa se to ma ti gba fun lowo mo ibi se ro bi 5000 7000 ba le fe mo yo en to gba fun so o mu fun yi dani fun ara yin te ba fe lo sinu moto yin lo mu nko e ma roju ati lo lu fun ara yin e lo e ma fawon mo kekeke awon 2 3 years
1: security tips le
0: e wa fun ni kokoro pe lo wa mi mu nko wa nu moto so e dakun gugu awon ko to le pada di pe e wa saka kiri e mo e dakun mo ja si be ni sa
1: to ke wa se pe a to wa be pe a ibe lati je won se wa n gbe gas abi
0: something be wa si wa sa pe lo so lo
1: ati ni that feel you
0: know
1: at the port
0: nko di je patapata lori si di si lo so nda bodam so si
1: gbe ya ka a ko ni so be pe ka ka je won se be ni ka da
0: na so barbecue le fe ni se sugar le fe ni sasu le fe ni gbogbo nko fe te ba fe
1: to si to
0: lo ti wa nle lo ti ogun ni lapa
1: adupe popo lowo eh number won le ko yin si fun opolopala ye mi tori akoko wa ti lo
0: e se olotu 0800
1: 280
0: 26

0: ẹgbọ́n ni tọkọ yẹn a ni o ro pe mo ti ku o wa wa mo ni ke ro pe mo ti sun o wa wa o wa fe je be pe dodo ate wa lero kero ni gbogbo ni de gbogbo e de faaji yen jo ma lo be oh e ja jo dasin kankan laarin seju bi meji meta to ku fun wa yi e ja jo dasin kankan ran leye kini ta jo dase Allahun sanu mi o alai ni ronu kan bo e ja jo wo laarin seju bi meta merin to ku yi awa kama n soro kan won ni alago alago gan ni baba lala to be lerun won ni alago e gbo se looto ni alago se looto alago aha aye yo aye ko kere fun mi sugba agba laarin iseju melo to ku yi 0913655692 mo fe fi awon itan kan gbe lese sugba akoko yi o le gba mi 0913655692 aje we no wa bi na e kuro le o ko yin o bulletin pe wa o
1: jintes ni lati edun
0: okay se looto lalago baba
1: ah alogo
0: ah kilo de ti lala to se ri ni te ni alago
1: apere ni mo mu wa
0: eyin ti lala to se ri
1: te to ma apere wa be ni alogo apere ni mo mu wa
0: oda e ja gbon te lomi o won la apere ni mo mu wa 0913655692 bang bang hello ko yin bo le tin pe akurole o
2: hello akurole
0: sir akurole o ko yin o
2: o ti ti lai lati taiwan
0: okay o ye dasi se lo to lalago e ba ndasi ma
2: alaogo
0: ah
2: ko garara
0: alaogo
2: lo mo fi hanyan
0: seyin ti lala to se ri ma e ma puro o
2: be ni
0: to se se
2: Then you might be woman in Hony, and you are father, and what father refuses to say. So allow go, I can no more in Hony.
0: Etila as a cobbly.
2: A cobbly
0: is ewa.
2: Pay your share.
0: Eh, Lala, go for your
2: name.
0: Ah, go for your name. I want you to come in. Oh, no, 1-3-6-5-6-9-5-2. Emi ti niru nu kobo yi. Ape mi alai niru nu. Hello, ko yi akuro le o.
3: Akuro le o.
0: Ewo ko yi mo le tin pe a o.
3: Abi odun na to ruwo.
0: Okay. Se alago lo to ni abi won fi n si asamo oro baba.
3: Alago.
0: Alago.
3: Be ni sa.
0: Ki le ri te fi lalago baba.
3: Emi wa bi je pe eyan lala to je pe eyan to. Loju orun. Ade ja soju aye.
0: Ko si ni to.
3: Beni.
0: Ade. Ade ri te so lo je ranti. Beye ba lala pe on ra moto loju oro le ma ra loju aye o. Amo e je ba lala pe eto. Eh, o kere jojo ke moto le o. E ba lala pe eto loju orun abi enje chicken. E ma ta yin loju orun. E je we no wa mi. E o ko yin mo le tin pe a o.
1: Alafia
0: fe you know who call you baba alaogo
1: eyo to ba lala to ba ko bi ati o nkan logo
0: ah sai ti lala to se ri ni baba
1: eyin to ba lala ah je ki ma ro fun eni
0: e ma ro ala fun mi n se
1: oju ala ni agbara wa
0: ah se e ti lala to se ri
1: Dada.
0: Ora ejagbo tele mi o baba Godwin baba lala ogo o baba won lala ogo okay awon kan lala gbo awon kan lala ogo ejajo wo se lo to alago lo to awon kankan wa eh akoko yi oh god ora no problem I manage eh ko si problem o lo be si problem o lo be o ko ibule tin pe wa o
4: hello
0: e se o ko ibule tin pe wa o Oya baba salago lo to abi ogo.
4: Alogo.
0: E ti lala to seri.
4: Be ni apere lala je fun yan o.
0: Ah. Apere yato si pe mo lala o se.
4: Apere nti o ba sele lojo waju Olorun ma fi han elomi.
0: Se
4: lojo ala.
0: Ewon mi lala to je pe ki ise. Se lodo ti won se se pa lagbo.
4: Epo to Olorun fun ka dupo ototo.
0: Eh awon to ba lala ti o ba se nko se ki se po go lodo ti won.
4: Ya ba lala
0: Ada. Mr. Tony Latibiji. Let's go and tell me what to so. Ada. Awon an to la logo okay now e ja welo mi alago ala ogo e ja jo foju wo baba pare e lo ni a pare e awojo mi e lo ko yibule tin pe

0: wa ma jojo ma nawo fun e ma gbalu won gbo
1: ka kula ba ba da mu do ko
0: ipe
1: pala wa
0: ka lo ko le e kuro le o ko ibe le tin pe a
2: lasiru lato se le joja
0: okay now se lo to alagba bi o go
2: ni ni lati dada da ma gbo lo ma ba da da bi wa alalago
0: ah o alalago sai wa gbagbo pe o gba be gbagbo ko go
2: wena mo gbagbo wo alago
0: e gbagbo pe alago
2: ori gba mi e lala mi e wa o ka kini tele gba ti le ba ba e wa o pe kini tele ko o le ma ye yan to ma pa alago ke wa so pe biro o pa bi tini se o wa Canada en ti program en le ti wa en ti program ni
0: Emma, boy, I need a Canada. Now, take me. What is it to pay money? Sorry, are you? Oh, you got corrupt, Mama. Oh, call you. Let him pay a crore. Leo.
3: Yes,
0: I am. Call you.
3: One comment. You got senior mechanic. I'm a phone. I'm a phone.
0: I am selling. Tell a lab. Grab you go.
3: Ah, alago bana de banu. To ba nbe eyan de sunte pe eyan wa ngba te yan jabo lati sama.
0: Ngba to ba yi o kan ba e lori bedi.
3: Eyan wa taji ba ni wa ti ni wa ti wan
0: yin ti o sari taji. Ba ni jabo lo to. Ti ki ma ri nanu. Eh, bari ba. Akoko mi ti lo lori eto. Awon na alago. Oda awon kan ni ogo, awon kan ni ogo. E je won nikan si e lo ko yin bo le tin pe a o.
4: Hello.
0: O koyin o.
4: Oruko temi ni Biodun.
0: Lati
4: ati sa o.
0: Se lo to la lagu abi ogo sa.
4: Ah. Alago.
0: Alago. O ti so nkan mi mo. O ka so pe ah. Alago. Opa ibiti eh se ni e je ma lo le mi de abi bo wa ni bayi. Hello koyo e kuro le ti wole e ti rapala wole
5: Pastor Ezike lati yo sere
0: lato sere Pastor Ezike okay sa lagbo lo to abi ogo
5: alaogo alaogo
0: alaogo
5: be ni o mo fa pere boya to ti sele to sele lo wa bi nkan to nbo wa sele
0: ogo alaogo e ti lalari to se baba
5: ah ah to
0: pom eh ara eyan yan dan

0: Hello, kọ yin bo le ti npe a o.
1: Ere ko to mami ala ni, mami ali an la temi ase.
0: Okay, se lo to la lagba bi ogo.
1: Hello, Galari.
0: Ara real
1: ko. Mi o ma pa de awon to mo nla la. Galari gangan ni.
0: Se
1: eyin ala se wa go, hello go.
0: Se eyin ti lala to se ri ni te ni ala ogo.
1: Emi lala to se ri amo Galari, Galari.
0: Wale, se e ki sun wora ni te fi lala. I want to see what I can live my life.

0: Κουμάλε.
1: Πάγιπο. Yes, ke. Lodo pa ebiti.
2: Mora maga kere.
1: Yes, ke. Eja wene wa bina. Aja ma seke ni. Hello, ta wabe uko nyo.
3: Hello, pa ebiti.
1: Ekura, le uko nyo.
3: Uko bini ya. Urusala.
1: Lati.
3: Goma ni o.
1: Okay. Oh yeah, sele utola la goma.
3: Alaogo.
1: Alaogo.
3: Alaogo.
1: Awa kala la go, e yisi ni ogo.
3: Alaogo. Alama nkwe ya siya kiesi ya wankakan. Fwa wuto ti shele. Abin tombo. Abin to shele nojo waju.
1: Ah. We alaogo.
3: Alaogo.
1: Ah, oda. Adupe. Lati gama. Manike, Baba Tunde, producer mi ni role inu. Bo salago abi ogo. Ba npe taiwa de yemi na be. Ba je mu nko ba npe ba mi ma o. Ka won do wa da alago aba la ogo. Aha. Ogo ko la miti, ko la miti. Ogo.

e kaabo pada iroyin jake jadu agbaye lesson 36 lati Canada Modern 8.7 FM nilo ti lorin iyokuroyin riye lati le okere ile China ti jari si pe are le America Donald Trump ni o si abewo sile China ni ojoru ojo keta lo osu yi tin se city di ojo Friday iyen ojo eti ojo kedogun ninu osu karun ta wa yi nibi ti adari ile America na tire ti wa pe yo ti ni ijiroro lori oro ile Iran ati idunadura katakara pelu ile China ti won ja kegbe won won ni se ni ile Washington ati Beijing ni won ti bere si ni fori gbari lori pataki to ni se pelu owo anse katakara ni atari ogun ton sele ni Middle East ohun iyen ati ni Taiwan gabi ile China won se ni won kede pe eleyi je ara won ibi ta won boju to ani Trump ni o tile so pe ohun yo fe si abewo ninu ipari osu keta ati ni bere osu kerin sugbon to para mu ale ko de ba asiko to ngba lero lati si abewo na latari ati gbajumo ogun ton lo nile Iran Trump ni reti wa pe yo ba re Xi Jinping tile yo ba re Xi Jinping soro lori oro ile Iran nigbati won yo jiro lori bi won yo se mu idekun de ba oro katakara ni agbegbe na e mo se ni China lo je okan gbogi lara awon olubara pataki fun oro epo nile Iran ele to je pe o ti ni awon ipeneja lori oro ogun to sele nibe o kere tan orin leni egberin ni awon araalu ta mo si wa 880 ti won ti padanu emi won latari adoloro atoke ti won jule ni ile Sudan laarin osu kini si osu kerin odun ta wa yi ajo isoka agbaye ni won salaye oro loni ti won se so pe se ni adoloro jiju latoke ohun ni eleyi to je pe o ti fe di eyi tun gba emi lorun eyan julo tayo odun meta ti won ti fi wa ninu ogun won ni adoloro ti won ju latoke ohun latodo atile Sudan to ja won ogun won atawon iko to fara peto ogun iyen RSF ni eleyi to je pe won ti wa ninu ogun lati ninu osu kerin odun 2023 ni on jari si pe on waye jake jado rilede ohun lenu bi osu melo seyin gebi ile US gebi ajo soka agbaye UN bi won si so ni ofisi to reset to mo niyan won won salaye pe ile Sudan ni awon iko won ni won salaye pe adoloro jiju latoke ohun lo ti gbemi lorun orin le ni egberin awon araalu 880 eleyi to tayo ida 80% awon laasigbo to nwaye to gbemi lorun awon araalu laarin osu kini si osu kerin odun ta wa yi iroyin leka ti okowo owo epo ni won lo ti tun gbenu soke gabi are Donald Trump si salaye pe eyi lo waye latari idaun tawon fun ile Iran eleyi ti won gbero pe kogun omi kogun osimi ti won nawo re si ile US won tawon ko tewo gba won ile Tehran ni won fi oro lede nipasẹ ile Pakistan eyi ti won wa laarin awon orilede mejeji gege bi alagata ti won pe fun pe kan tete fi ogun kan se fi opin si wahala on lasiko to sele na ko ma se teswaju laarin ile US ati Israeli kan ba asakan lo sile Iran mo won ni oro bi owo epo robi sere nile agbaye na ni kini on gbenu soke pelu bi ida merin eleyi to lo si bi eleyi ti owo re gbenu soke si marun le ni 80 kan o le esun merin le ni 90 wa oro ran $5.94 lori agbe epo kan ti won ta tele ko to di pe kini on pada wa jawale si owo dollar to je meta le ni 80 kan wa $103 ke bi won se ni o je idahun si oro ti le Tehran ti won bere fun bi Trump bo se fi sojoko itakun ayelu jara re lori oro to ni ile Iran bere fun sugbon ta won ko tewo gba lori oro kogun omi kogun osimi ti won saju kede re ninu osu kerin eleyi to je pe bo ti je pe lekokan wa tun ma dibo lura won ninu oro kogun mi kogun otun simi na iroyin leka ti amulodun nse ni osere kunrin ni to tun je olugbe sinema jade Latifa Dede meji lo ti sa joyo ohun idunu meji ototo lori oro film to je sinema Lisa bi eleyi ti won pe ni Legend is Born pe abi ekan akoni eleyi to le ti gba mi eye meji ototo yen ni bi agbe jade tele kejila fun eto
to je ti ifami edani lo ati AMVCA won ni cinema na lo gba meye na fun awon to le mura fun ni julo ati siso idi abini bi eni julo nile iworun le adulawo apile kokan lojoko itakun esi ni adedi meji lo ti sala pe se ni idanimo na lo ni igbega fun cinema na pelu oye pe se ni awon si tun duro nipo pe awon tun ja oliwori lori oro film to je cinema lisa bi eleyi to ni eto tawon ti se latodun 2025 ni odupe o lowo adari agba fun AMVCA na ti won se to ameye idanilola na iyen niyi akimolayan eleyi to tun dupe lowo awon ti won sere ninu cinema lisa bi ohun atawon to je iko re to fi ma won to je ololufe re ti won dibo nse lo dupe o lowo awon ti won se papa julo dupe lowo eni to se egbe ni laruge ta mo se makeup yin akim eleyi to ni ipa ti e na ko ja wale ta won fi tun fi be gba ija olubori ninu eka won ti won se makeup ti won mura fa won tun se cinema julo ninu cinema lagbelewo leka ire daraya se ni ko flamingo city balẹ sile si ilu ikene o ni pele ogun lati se igbarade fun idije ifese wonse to fe waye laarin won pelu le gini iko flamingo si ohun ni won ni ko de ni osu kan ti won lo lolu le wa labuja fun igbarade abala akoko won akin busare ni iko re ohun ni won ni won gba idije olore sore marun ototo ninu leyi ti won ja oluburi merin ti won se ta omi ayo kan ele to je pe ile gini ni yo ma gba le jo won fun abala akoko ideje iperegre fun ife yi agbaye ta won obirin todun 2026 ohun iyen ni Conakry ni ojo aiku tin si ojo 24 osu ta waye won ni abala keji ni won so pe yo waye o ni papa isirin lati Remo Star Stadium ni ose kan sira won ti eni to beja wiwori ninu ifese won se abala kini ati keji ohun yo le peregede o fun ideje agbaye ta won obirin tojuri won wa labi odun 17 ti won ni ile Morocco yo se be sagbateru re laarin ojo 17 osu kewa si ojo 2 osu kokala odun ta wa yi leka tire daraya bakan na iko iyen to je ajo FIFA tori soro bolu alafese gba lagbaye ti kede awon megbe mokala ototo ti won yan eyi ti won boju to bi idije ife yi agbaye todun yi yo se lo won ni ninu won lati ri awon agbabolu tele ri ati awon akoni mo agba ti won yo salaye bi idije na ba se lo won yo pinu lori awon to ba ja lubori lori gbogi awon ti o gba ami eye ninu idije na igbimo na ni won si so loju won loni ni bi oro lori oju opo itakun to je ti ibani soro ti agbaye eleyi ti won ni won boju to ninu idije na eleyi ti won ni yo bere losu tin bo o ni Esadio Esteka won ni iko na ni eni to je ikan leka tagbabolu ninu ajo FIFA ni Pascal Subabula lo mo lede ati eleyi ta tiri agbabolu tele ri fun iko Manchester City ni Pablo Sabaleta ati awon mi iko FIFA ni won sele pe egbe na ni won yo pinu lori eni to ba ja awon to ba ja oribori lati gba ameye Golden Ball Golden Glove ati best young players ninu idije ife yi agbaye todun yi ohun won ni ife yi agbaye todun yi na lati ri awon iko meje din ni 48 ti won yo ti kopa fun gba akoko pelu awon ifese won se ele tun je 84 kan wa 104 ti o waye jakijado idije na ka to ma lo egba won koko ta menu ba lekan si ninu iroyin jakijado agbaye fun ti role oni Are Tinubu ti yan Fadewa gẹbi olugbaniran pataki lororo eto abo labele iko iyen ajo jambu ti ni adojo 150 na ni marki o fun akeko to ba fe wo 50 egbe IDPU ni won yo sanwo idawo neko fun awon akeko to je abinibi ti won je ojele lodurun ati 45 nile okere le china jeri si pe arele america yo sabe wo sawon lose yi leka toko owo epo gbera soke gebi trump bo se lo ntako erongba ile iran lati je kogun mi kogun osimi leka ti amulodun osire kunrin ni lati fadede meji o sajeyo lori bi cinema lisa bi se gba meye meji lera lera ninu ameye AMVCA todun yi
leka ti re idaraya iko ti flamingos won lo si ilu kene o lori ideje ton fe fi koju ile gini injo jama pe laya jo ni lodun 1981 ni onkorin reggae to je gbajugbaja nile jamaica ni jade laye latari arun jejere leni odun 16 ni mihami abi odun akinwo mi on na lo koro injo rede gesi te balunkun eyi te be to yara iroyin wa diamond fm leti ekwe sori 0916 0627526 0916 0627526 olanre waju ogun eyi lo tun lo ka lede abinibi si ti gbo yin e se seun o fun be si n tetigbo ikan ni yin eleyi to ta won yo

pri lolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

0: eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te ngbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan ba ra abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun teyan gbodo fi sawewa ohun teyan gbodo fi owo oyo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise ko mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani geregere ba ni agbe wo toko re leyin ei ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won tin gbohun ukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa kun e ja atakin ni ohun kokankan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa niru akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: bi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olati ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po la po to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan aso kan ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: re lo kan si awon
1: ki o fi the office
0: ya ti ma mi
1: hele mu le gule koda yin ni teyin oloti
0: eni so le
1: serious code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudiye to
1: so lo ma yo ara lati pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti di pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko le se
1: ko so pe ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe ehun o mu metari bere to kan yi si yi ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idani leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
0: ni ri Ilorin ta wa yi
1: bẹni olotu
0: lola ode yi ati otun la
1: bẹni
0: to baba eyin eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore e won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba tin seto to tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lola yi ati otun la e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeje
0: 080 080 3 3 4 6 4 1 4 1 20 20 ejamule ekosi 0 0 0 8 0 3 3 4 6 4 1 4 1 20 ekeji 0 0 3 9 3 9 6 3 6 3 7 3 bẹni olu to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eyi eto idanileko ti o waye lola ode yi ati ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge ninu Ilorin yo si ola anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise headcode leyi ti won ko wa lude yi ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbe ni sibe sibe
1: Ajẹ sare bere lọwọ yin ko to di pe a ma di gbadagbọ wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki idanilẹkọ igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudọ mọ iredi ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wa da le mo be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ti ri ijẹkujẹ ti ba ye elomi je kabiyesi o opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa
0: Awon
1: lo mi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi oku ririn loju titi
0: kanu bi kan rin
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today every opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ku opo siru le fe ni ire ta wa yi a feli feli mode and kila nso ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo ya kotiti kila va ki keke ti digota
0: e lo ti digota
1: ni o te yu pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe
0: ko
1: si oraye san ko si eni to le wo and that is why awa ni ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo set gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir won be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion o lotu
0: wow
1: bi eni yan ba ku logun odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti ma wa mo la ti wo ma pa wo e mu re wo ma pa malu That is why we are telling you today to Eji Amura because the last plan in China is 150 to 200.
0: Wow.
1: I stand to be corrected. And here in Kako, I'm going to say, I will not say for you, let your lie.
0: Let your now day.
1: Burning. I will blood sugar. I will BP. I end the year goes off. Equipment and me here, right? But today, you're going to suffer me as well. To ban it, Suba, call to the same Kakan, Tabati, I am retired for a government make you pay instead of 15,000.
0: pẹlú gbogbo ọtẹ kaalẹ yìí
1: bẹẹni olótú
0: ẹgbẹrún méjì péré
1: ni ó fi ṣe àyẹwò ara rẹ
0: kábíyèsí olódùmarè
1: tó bá wá sí àyẹwò ara tán tó bá di pé yóò á ṣètọjú rẹ pẹlú ẹyìn yẹn owó tí wọn fi wọn mú owó dání o torí even in free time there is nothing that is free
0: bẹẹni
1: and that is why today I'm pe ehun eniyan e jade kuro ni bi tewa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wawa bi odu adagu and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati la won to ni fibroid ati la won to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gbogbo eyan ni sugbo awon to ba ti se won jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
2: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ma so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
2: o je ki iso gbe o lo si ile iwosan
1: ba ti gbe o wa wahala de
2: mi ya
1: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean tradition olotu mi. And I don't need to tell you what is good, what government. Tell you how come you come in the mama. We are not under move. Is that the only logo? Sad, we are say. I want the engine. I use your crew. Mostly, your body. When it down, we
2: are not block.
1: When it down, they walk away with your celestial.
2: So, other ebo, hey, just pay. We number your leg. See, Baba Tinku, Lodi Atsegun. Bye, bye. Emma, pay. We number. Emma, bye. On now day at your tuna near to Dalako, yo, why you go meso, bro? See, I go many, Iro, Lenny, Equa Event Center, Tombany, I go be challenge, Nilo, Ilori, Oya, I want number, hurry, let's see
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 Again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 Number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 Again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
2: So, other no footy are coco ye, my baby, or not your tuna need, and let call you while you want to go one day. Muffy or your bokeh, muffy moon, little to repay in little terry. Ogunga Lugoro Benyo Basi Mojuto Boba Jimmy Manya Lowo in Kanya no Jado Padembi Dani Lakoye Lola Atio Tuna Yoda for Emma Be Nino and Wallon.

0: Diamond FM 88.7 Shining Supreme.
1: The time is 9 o'clock.
2: Ago mesan tilu.
3: Sun layo eto ti a ṣagbekalẹ fun atuto idile ki lo ye ki loko layo mo idile o gbodo daru agogo mesa asale ojo monday lori ikani diamond 88.7 fm irin ajo ife ni abala akoko ta tin fi oro wa loko laya lenu wo
4: inu moto lemi atoko mi ti pade
3: abala keji idile alayo ni abala ila tin gbalejo awon omoran to moyinu binu karaun
5: owo je ikan lara awon eroja ti o gbodo wa ninu ohun ti a fi nseto ife
3: e gba mi moran labala keta bi oro ba ko oke to kan ile o ni
6: Edakun, egbami ni moran yi. Tin na ni baje.
3: Eyin ololufe o ye to somato si. Agbolohun bi oje. Oloye de seyi Jacob. Akobi, na toku eto kasulayo. Gbogbo ojo aje Monday ni ago mesa asale lori ikani Diamond 88.7 FM. E ma gbogbo adun.

Mo fi oro akoso mi tale oni. Oro akoso mi tale oni. Mo fi sori awon mama. Gbogbo eyin mama te nbe lode yi e sunmo to si o eyin baba eyin nu e ma jowu e sunmo bi gege bi mo ti we fun yin mo mo riri eyin iya mo mo riri iya mi mo mo riri gbogbo eyin mama ti e ngbo wa lowo lowo gbogbo obirin gbogbo iyawo ile gbogbo obirin rere lode oko akiyin fun ifarada fun ifaraji yin fun ifaraji fun ife ati irubo ti ko se pariwo e sita fun okun ati igboya fun agbara iya lasiko to dabi eni wipe oju ogun le nigbati oju aja nseje fun sisaragiri nigbati irewesi ba fe bori okan gege bi iya tabi iyawo ninu ile bo ti je wipe awon okunrin ni a le pe ni egun ile eyin iya wa gangan ni orisa to joko regiregi saarin oja ti won pe ni orisa oja fun ife alailegbe ife atokan wa te fife oko te fife awa ta je omo yin adura iya tosan toru lori omo atoko ko se fowo ro seyin bi o ti je pe ko rorun lati je iya o rorun lati sare se yunke yunke gbe kun boso sugbon to ba ti di sise ojuse iya ise akikanju ni akoni obirin ni won pe ni iya mo ki gbogbo eyin akikanju akoni obirin obirin rere awon obirin to nko ipa rere lawujo wa gbogbo yin patapata ni mo ki o bi mo ti se wa nki yin n o ni dake oro mi life adura se ran lowo mo gbadura fun gbogbo eyin iya wa patapata eyin te tin jere omo bo lateyin wa e o tubo jere omo pe si o ke gun lemi ke gbo ke to eyin te njiya lowo lodo oko tabi enjiya omo edumare ko je ki eni to segun si duro je o ami ni ke se e ka le e ku bojo ojo ti ri ka sun layo tale ojo Monday ni Diamond 8.7 FM Ilorin mo tun ku yin pe e ku dede akoko yo.

0: kinto
1: tesebo abala koko ni san san lori eto yi gege be ti ma awon abala ti eto yi kurora abala koko irin ajo ofe ni onti arun bo lateyin wa arun kuna lale oni lori awon irubo ti e ti se fun ife awon eyan to po ni won ti atejise si mi pe akoko gba awon lati so ohun ti ojuri ati ohun ti awon rubo obirin kan ti e so wi pe nitori ife ohun se rubo eya ara to n ti mule iyen lagbara die ti won ba la nfani ati pe wa wole ama da ti aba fi ogbon kun ogbon a se oju opo le takoko ba to mo se wa pelu awon iya wa ni ba se wa yi ti n ba ti wa pe prince benga de we fun won ton wole pelu orin ti won pe ni iya mi yen ti n ba ti padade ma se oju opo le nkan ti a ti se akosile re fun ale oni a mu wa na oni se pelu oro DNA labala ni ajo fe ni o abala ile keji lori eto yi abala idile alayo alejo wa ti wa nkale o live and direct awon ibere te tari si mi lalejo wa ma fe si le lori ni ale oni bakan na to ba di abala ile keta lori eto kasun layo oga opo te ba n gbo mi o riru e ri a fi n derubo loro ni o meji lawon eyan ta ma gba nimoran lale yi ara yato sara o mi o tun gboru e ri sugbon mi o mo boyo ti sele ni saka ni odo yin ri bakoko ba to ajo dasi arabinrin kan na nbe ti won nilo iranlowo owo orilẹ-ede nigeria won fe imoran gidi

0: Oroya and Sobo Abiyamo. Okay. Oh yeah, es amo eni nkan te fe ka won yan gba yin moran le lori abi. Ah ti di abala yen sugbon ma fun yin lanfani gege bi mama teje. Oh yeah, te si waju. Hello, so for you picking it.
1: Oh, I'm not going to answer like you want to go my head.
0: O ti niyanju abi oju yen si wa nbe be na.
1: So itin ya to die die Olorun agba agbara adura ko ya mo ta.
0: Olorun agba gbogbo.
1: Olorun gba kuto fun mi dele.
0: Amen. Eshun. E ma gbo eto ibo ta ba ti dabara eleketa. Awon mo Nigeria ma fun yin ni moran. E dakun e ma tete sun. Eshun.

0: Ah, oro an mejeji fe jora o. Bi yan ba si ti okay, amu meta etapo tori akoko. Won ni won ti toju oruko won. Won ni toro ba ti sele laarin awon ati oko awon. Nina lo ma nna awon. Eyi to se fa won ni January, won ni awon ri pelu okan ninu awon obirin ta won jo wa nu jo lo ba so kale lori okada lo gba ya won o lu awon ni soju obirin yen won ni bi okan ba won se n pariwo la won ara adugbo ni won sumo awon ni won gba awon won le to tun sele laipe pe an lo so fun pa owo school won me lojo Tuesday won ni se lo gba re awon o lo yo shovel ni bi ti o tin sise o fe fi shovel yen sa awon won ni ti jo ti January yen o lo mu ada o ti o ba se ope awon ti won je alajo gbe ni won je ko sa won ni se lo n pariwo pe ohun ma sa won pa mo ni awon te wi se agbe safefe o si da yin loju won lo da won loju o ah o da e je n gboro lenu yin fun ra yin se n gbe safefe won ni gbe safefe o won fe mo na yan mo Nigeria e gboro iko ko lo fa ko gunju
1: iye ko mo ti wa to won tin si lo kin para si be bo mo le fa won mo mi sile won kere ore jo mo mi mi lo ro ni o ti su na wa adu bo de en bebe pe kin para si le tori omo o to ti di ada omo mi kekere na lo gba sofe na lo wo en jo e to ti fight omo e ti di soccer to tin sise o de pere lo ji se olohun inu program ta n se na no tori obirin kan pelu omo merin to fe oju obirin na lo tin na mi
2: kini nkan to so pe yin se to fi ma nu yin
1: ah anything to ba je ma ba o ma wi gan wi gan o se ma ni kankan se mo complain wi pe to ni se mo ni tori pe a nje ni pe mi fe ma yawo ni cooperative mo to pe a ma su je ni o lo se se mo ma je pe o ti tun yen na o ti ta
2: o bi te so pon fen sin yen se o ma nu
1: yin ara iya gan won iya na ni iya wa ni oko but o wa join program wa no ni omo merin awon go lopside ni awon agbalagba lomo yi bo ni o mo pe bi won te jo nlo isoru nta mi ko fe lo be to ko ma binu ka ye ka lo gbadura ni mo de de ri ko bi e gade ninu ibi gbololo ti wa to bo sin ori okara kan de nlo afi ton se ri mi ba oko mi yi okara si mi nese ni o ri pe mi o kuro lo bo le o na mi dada ton de saye lo yo adawa ni o ma sa mi pa ni o de ni esu ni esu ni ta la koko alada esu si ni njo to ti yo bench ti mi to ti suppose fi oruko woman e to my mother awon me wa lo pe mo grandma won lo nko lo mo ba lo mu phone wa mo na number grandma ko to se wole ni si ya laya mi lo ra phone ko o sa so la ojo ye mo ma fo mo ni o ye ti lo ya bank ti mi ni ye ale ojo ye sa ni mo ko ni ti mo gboro mo mi lo o ye ojo ya ye lo nro kiri awon egbon mi de ni ki ma pada si le ipe to ba lo se mi ni se ba ko ru ni o ma to ba de ko ru ni ina le ni ojo ye sa o ma pa mi ni to ta ni mo fe pe ni mi ni awon nkan la wa nle
0: kama se atunwe asan e ti gboro arabirin yi leta awon moka yen oro won le gbo yi e si gbo mama ti won pe ti won ni oju lo ni pe ni ja tawon ni tawon fi wa si ilu ta wa yi lati ilu Eko amo o oko awon ti fe yawo mi bayi kini ka won o se Hello, we call Leo.
3: Hello, I'm from the city.
0: Yes, sir.
3: I'm from my last year.
0: Oh.
3: Aba, Terry, Korayi, where you for us? I'm done on low. I'm at a silo room. You all about the care for cooking in you. You find a cook for the caliber, cooking in this town.
0: Hmm. Once a year go for no, let's be January, but when you want, so car, creepy. Mama awon lo mu awon babe
3: ewo la budo mu babe se iyawo aworan ti ko iyawo ran ko pa lomo ni
0: kini imoran yin fun obirin yi
3: o wa lodo ya re for some time to ba ni kan ti o wa bebe ti o wa be pe e da pe e ba yo da ya won pada to ni o ba bebe to ba lo olorun je ka boju fun re o
0: ami o eshun Hello. gbogbo eyin ti en wo wa lori eyin ti en fi oro ranse lori Facebook e seun eh ore mi okiki God bless you sir eh gbogbo yin mo nri ma bere si ni mu ni kokan ejeje e kale o ele foro ranse sori WhatsApp lori 091 3655 6864 text at message new at message new sorry WhatsApp number Ekaleo.
4: Kaleo.
0: Yes sir
4: German ni bagyo
0: amio
4: mana tin mo kan fe gba obirin ni pe oju ni mama e mama o le wo ku bra ki iki ogun loju ko ra fa mo mama re tin mo ro gba ni mo na ni don ji ku ti yo mo e
0: ami ti mama ti won pe pe oju nyo awon lenu se gbo ti won
4: mi o gbo
0: e seun Oluwa gbemiga okiki Akintola Wale Thomas Mosumola Kenny Omowunmi Shola Gbemi Sola Gold Gold Odun Ayo Eseun gbogbo yin parapata mo ri o e ka le o
4: Hello
0: Yes
4: Yamadu ni baje
0: Ami o
4: Abdul Fatah Alaru lati Ododo
0: e ka le sa
4: Ya yin ni mo fe da si
0: Okay
4: won ni ko ro aye o ya du kan ti ama lo
0: to
4: ba je pe won fe ra won ni su local ti se pe won ira won le ni ti o
0: Etun ti tun da nkan mi e ti da loju lu bayi seri won rira won ni iri ilesu loka amo ijo elemi ni won lo e ri ko so pe awon lo gbadua lori oke bi kan ijo elemi ti won ni awon lo yi en fe da ko jo

0: 好的。你做啊这里你会我就说那个会过路啊你有压住在里家嘛。那也那么是也那么呢。这里啊不如你过户路的嘛路边。啊不如干你就干你。
1: Emi tun beere tori tori akoko la fi ge ni kepepe won ni kini nfa jagan won ni igba mi boya ba nyawo ba ngbowo abi awon fe boya awon fe yawo lodo awon ayani lowo wa soni duwo awon soni duwo soni duwo iwon ba jawo ta won ta labele an ti na gbugbu eje tan ka tun yawo ka gba mi ko tun di pe a je gbarun o wa nun ti nfa ja o gege bi ntian wi fa wa a ba won gbe o ntian wi la nsoro le lori e ka le o
0: e ka le ko
1: yes sir
0: e ku so
1: yes sir na
0: ju la to se do so gan la ori ko bi
1: o gan la
0: e ku ataro
1: eyan mi daada e wo nu awon momo mejeje le fe gba ni moran Okay, sir.
0: This is what you are looking at. Not to ask a question, not to be present. I have been about to be in the same way. So I go up and is local. So who is the query? Look at all of those living. All your face business here, come over to come and told you on my family. So, so, bo ba ya to dure ba ka ba e tan lo se pe boyo fun ni nkan je ni ti be ni o bo yan ni mama se tinu re ni o to ba ya lo a ba le won to ba ba le won kan a jo joko family mejeji kan jo to bo we to pe yo ba be ni won ma palari wo bi yo ba tan owo ri re to yo le lo le mo to nsa wole lori to ko ju ba lo
1: e seun adupe o ti mama keji ani won koko pe lekan ni abala koko won ni ipenija oju lo gbe awon ku o leko tele oko awon ati e ma wa ye awon wo die die ama ni sin oko ti joko paseko o tun ti niyawo mi sibe awon fe maran gbugbu e yin te ngbo wa yi won ni aburu be ni pe ise si to ti en tun wa nse sawon omo awon ti won wa nbe pelu won leko ori bakan oburu ja e gege bi iroyin ti an lawon ngbo o bo loro oju won ni olohun ti ngba koso die die e ka le o
2: do e ka le o akobiwa
1: yes sir
2: dama je bi je
1: ami o
2: du community ya
1: e ka le sir
2: yati okore tun na yana mo fetaki
1: okay
2: de gidi gi kalu sin so yana ni so ko si wa no kin ya yan wa lodo ko wa lodo mo mena to tori pe emi ran ta ki ni na ma bro ki to na tun na tun na tun na bu sin na yan ta mi ba ti lo ba on ko in be lai jan pe san nu ku ba ra ti lo ti lo ni e o so emi mo veda si na ni
1: e seun mo dupe ti ya keje to ni pe ni ja oju nko won ni eku eto akobi wan damando ni baje o emos lati eye nkorin won ni moran ti awon ni pe ki obirin yen ni suru sodo mama e fun gba die ko le yago fun isu ile wa o ni daru Hello, Ekaleo. Eyin te ko letter siwa a ka letter yin na o. E ma binu o. Ekaleo.
3: Ekaleo Peter.
1: E seun.
3: Aremo lati of garage.
1: Aremo lati garage ofa.
3: Nee. So, ko ti mo e ki ofa

0: Eka leo.
1: Hello.
0: Eka lesa.
1: Hello.
0: Yes, sir. Okay. Alright. Ashamed. To ba je pe an lura eni do we ke lura eni o ni bo ti je sugbon to ba je pe an lura won ni lilu gidi si dan die o ni nkan kan ti ogbon kan tan baba wa ma da si ika to gunju ni e ma duro si ninu owo abi n tan wi oye yin e ku kale.

ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan won lo nse won to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle abba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga.